0: Tati to di ngolo xiangtian kang yo si sa cha di ne, dengi to di xiang ngubat zhong chot ni bi, to di ngolo zo di sa cha di rang di yin xin. Xiangtian kang sa cha di nzo ji jun xin yang, lo ji to ga, zo li la za la, za gur xie bi qie do yin ba shi. Gen zha xi pin zo la jie ngolo xiangtian kong, zo zhin xia ji, ren ba da cha ge nzo lu ji di, zo zhin xie si sa cha dang. Qiu lu su, gui ngi jie qia jin da, gu ren cin ba da, ni yu ra dang ren ba po di, zhin ba yin yin. Da jia la za zhong jie du di xiang, ngu ba zhong zuo le, bie yong du di ngu lo xiang ting kong xie ba, ngu su xie wu gun jie tong ju su ju ye la. Lu du mi rin, gan ngu le qi si xie bin zhe bu di yang, la li li, ra zhui tu yue. De rin bie yong long ting yin ting li kong, kan gui long ting jie nga dang ngi ju bi xiu lam xie bi le qin nang. La za zhong jie du di xiang, ngu ba zhong zuo ni bi, bie yong du di ngu lo xiang ting kong gan gin ko wa, zha xi pin zu la dang. Kong gan ngu lo xiang ting kong ge guo la ka da xie bi, le wu du jia di ju yin yue bi.
1: 姐姐们弟弟先把歌词学。对对，跟他你都就是那个音乐学不是吧？对，音乐学的话跟他周末节目是不是一样？冷场，跟他一样，差点经过走的吧？对，跟他就是，跟他说的，将来的他跟他公司送，旁边给他将来忙不是跟他了，下午吧？对，现在想着看这这个跟他说的。
2: Tambrigi,

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la ju bi qing go mo chong ma ge ge ge mo zha dong niu zhe jie zhu lang ka de ma zhe de jin la nong yin da la yang si si qiao ru Hoyo mbazu zo ji zhamu nyong zho sange. Tanga mo zha tong tong ma zha. Tati le ge mo ngani jip zhu lang ko bi pen zhu zhe.
0: Zhe zhe. Tanga he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zhu. Ti ngu nye lan san zhu zhe.
1: O zhe zhe zhe. Ji bin zhu zhu hoyo
0: gu ya bu dang.
1: Hoyo la mbazu qin bu me yo wei ji. Cang mi ji zhu lang ko la ma zhe yo na ya bu yo.

Dayana Tavle Ningiwa Yahoni Tanar Jodu Jalandum Dayandi

dayande tatene onanya ha onde ya ta korade ge dayandi

오다양세 로지제 참모네케 오투야 코난나비 도테 마골란데바미 산네 알론죽다베 테존용베 카테나 잠레덴비 알라마 케서양 켄노르덴듀케 코말할람다치네 산이바투탐란데이실레케 숭조레치오 산네 라마르보샤카 카테나신 요베 카테나 뉴마티제 곤카라 ne sando bar zanji de tai na be ma wo ji xie yin ren ji xin bo be man ju ni er zhan zi wei tuo zuo xi xie xie ren xia jian xia ma bo se le le tuo zhu ru bi jian xia chuo lo lo da ta ru mo ma bo bu ru ru ye dan han zuo hong ya de le ke jian bo wo chuo dong chao se zhang ma mo kan zuo tin da te se de xiu xiong de ji li de xiu se qiao ye ne po ju tang ji xia ra ra yong ne mo ju tang ji xia ra ra nam ka tang ji tang dong la zhe la zhen yang bo ji nan ya tuo le le metobe me kosan chi se che chi jian ba bo shu lu ju ru ru hong ka na lu ma ba de de de pi ji nga ra ma ba san se sa zhen xia zhe ya ma nam sa ni ji nga ya tan de chi ni he za wa la so ta so ta kan yi ti nyua ta ren ta ju yu ko ma la yi lung ta te san yi nyu nga xia la de yi se ra me le ze ke sa nga yi ngen ho di chi pa tu na la de mo xio san na la ma ru bo chan ke lo ta lan yar don du lenkar dien lo tam che la don chi ma la lo ni lu lu ha bu tam che la jian gon tam che zo ro zhe jian ma bo la ta che gon ni tam che la yin wa chu ta ne nyu ma ti je gon ka lan zam ne che sa na ro de de sa ga gon du ho kun yo ke na la na ne de be la ma ke sa nya ga na ne ne yin za wa tong che a lu ju de de xian de xiao gu da na na chong nam ka tin ji che de san je da la mbam je de sa ti ri ma ne ne na ma gar mo de la o zhan de be tu tu ki se he ren cha jian cha se le le ta be ten ji ke gon ne taba yi la ma son san ba sem du minute ta be ten ji ke gon ne ke sa nar be den du la ne ne na ma gar mo ti ke lung ta a da chu chi be lon de ne ne ne na ma gar mo ra ke le mba da lo

0: shinle dhamma haya thase lenje ke ya tamla wo dhaya
1: kong la sem patene na chudum pata hido ji ke pilang ro webden chebda gwe po me chile chi chu sam patri le chi job gi pate ji mi le chi na man thai sen ju ri thain di ling ro le chi kyu char

0: Leci zombie pa dawa cere. Sojo pa kira nanti. Kekian cingku ki apa dah cere. Ayo.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Se na ba zu gong ka zong xiang la ma la ne ga ma ngai sang ju ru xu ge yi. Sang guo bi ka zong zhong guo lang ku ru zu li tun zu ni xi du xi ba ye na. Xi lu ni du ni zu lu lu de du. Yang jie jie nu ju sa bi lang ku ru tun zu xi ci ka su su ru ko zhang chi. Dun jia yi xie sun dan ca jie dang. Ko zhang chi dun jia yi xie yi dang ca zhou xin ba di. Du chong ba li yin ga pan nu yong a chui. Longguru jiangmi langguru xizong xie qi jie du zhang zong qi jia qia zhujie ri dun yi mi xin jue ba zhi. Jia ge chui di di tang wun li ga ni ba wi qiang zhin la yi na. Mang cu jie ni yin wu yu xie bi yi zi mian zi jie gun ku di wi ya bu gong qi. Ka song, jia ge chui di di tang wun li ga tang, jia ge zhong luk su rik mian zi jue. Jia ge ren gu ju qi jie xie lu ni du ni zhu lu ban mi jia ge jie yi zi mian zi mi yung xie ba. Yungzha hiba tang. Hida gubi chi jie ni ni zong ladari xia junpa zhi. Bama sabi men yung nung men zi zhi dunja gujko yi durik xie yu bi nung. Men zi tang, xin ngun men zi zhi yi jia dun dun zhu tang, zhong luk yun men zhi, sun jia zhu ji yu ba zhi. Jia yung bu mi nyang cho suwa qian ba zhu zhu gini dui da tu zhang di. Lo chung xie bi, Lo ka tang la xo, jen dun long jie tu di, chan long xie ji bi, xie long ni tu ni zhu lu, ye sen ge xie bi, ji sen xie yu xie gu ru, nyang zhe tu gu zhe xie pa ma zi. Sa jia ka tang cien pa ka ge, yi lu xie pa tang, yun ku ru xie pa, gang a yu bi xie pa su ji gun ku mei di, kong cui che ku tang, gang a ra sen che ra, re gu ji ji ni dun ta ju, xie ru xie gu bi, nang ya dun nung yu pa zi. Ren ni tang yu gu bi, xie ci ji ni, Tongwe xinti to xie lu ni du ni zhu lu jiang yong jie ye sen ki ren ni dang yu gu ren zi xu du cai ngu cu yu ba zhi. Di ren sa jia ka ki ca yu dang. Tong zhang zhu sen, qin mi ban zhu ru zhu sen zhu zeng. Xie gyong yu gu ru, yu ya xin zi. Dian zui kang la guo su jie gun gu ru mei ni ren ni yu gu jie zi xu xie gu teng sun chi ba ju dang. Zi xu ka se guo dong chu yi dang. Chang a dong la zang zhui jun ba zhi. Zhong gu nan xie li kong xie bi nan xie xia yu di ni ji xie zi ji ni ji xie zhui chu zhui zhu ba ra. Zhui qi tu yi nan xie hong da dong xin. Xie zi gu ni ji ni mo ro. He bei dang hu nan hu bei san xie su xin qin ji sa gu ro ka jie la ca do po zu yu bi. Xie mang jie chang gu zhui zhu xia ta ya bo zong di. Zhui qi tu yi dun chang da ya na. Zhui qi tu wei ku yu wu, xi ru du, ngu xue xi mu rung wei, zhen gu xie ba zhi. Su da ri bia ke nang tun ji xie zi ji ni sa zhar ba wei ye na. Yi si ren ji su da ri bia ke nang tun ji zhong qi. Fa hui mi, yi si ren ni, zin zong xie bi, pa li sin tian ji nga kong la chan zhi xie du, zhu gu mi xie xie ba zhi. A ri jia dun lun qin, lu bi ao yi xie zi ji ni sa zhar ba di. Xin ji tian lang piu di ni jia zu la lin zhi di, si yong ge. Ni, ye ju xin a yi, ngun ju sar da dong yu njou zhe ji. Yi si ra de ni, jik dung rin lu la jia yu xin tin jia ke ji min tu nong di, xin tin xia ju yin xie jue yu ba zhi. O ro xu, lu nu ju jie nga di xie ki di bian ji xie zi ji ni zhe lang ni yu to zun yi ban di. Nga di di ra, ni di to rin su yi chun qi wi, mu min nan zhu ro, jie gul pong di, nun ji zhu zeng ni la du xun po ba tang mu ni la, min xun po yu ji xin ga. Xie zi gu ni, du ka ni bi rang xiong zhong ren bi, dip dun qi li ru xiu zhu ka la, da qia zhu bin zi gu, rang xiong zhong chi jin yu si ri duo dang, tian duo cu yu ba dang. Li li ka ki qi li dip dun ru xiu zhu ka ju, rang xiong zhong ren bi, ji ju ru gui dong ru xiu ma la nong zhu yu ba zhi. Di nong, yung lan zhen zhu dang, xiu dun bin ju, lu xiu qin dong su jie, nga ji li li jie ru xiu zhu ka cu yu bi, yung yung jie, xiong ma bi tui jie, chi jin yu si ru xiu jie, dung cha gong tu jun ba zhi. Lo da ji xida zhu bi dang zhou ni xida dun bi dang gui ba na, zui la jik du tu, zui chou xi wi du gai zhi. De lo ni ma zong, a zur xiang di, zui di za tang la, zui mu chi sun la zang, zui chou xi wo la yu ba zhi. Da da, zui mu ji dong la zang, zui chou xi xin ba dang. 最阿妈当最初给丈夫人家阿路里忙啊有把子，现在把天地都是这三句学出的。
4: 下次见，哥儿。
5: 下次见，哥儿。

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhe ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yin da la yang se chao de ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tu ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pen du re
0: re ji ta nga he ge ge ka chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ho re ji re
2: ji bin de zu ko yo ko ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wi ji 창미 제주 랑콜라 마저요나 야보요
4: 제주 람베 마나양
5: 대냔저기 사와기
4: 주주나 주중란토 코레뉴지 칠리거티 마동아다 코레 진진돌람 마동아 초라도니 코레 마동아 코레 동가 참매와 지샤제 거친보레
5: 디진안치

Lesson.

中华美人丁顿出兵的些丁部族人，美人卡瓦拉拼村中文党，并且两者结识不拉，共产党员。

0: Beijing Longqing Nianqin Li Kong Kangge Longqing Ni, Zhongyang Longqing Nianqin Shichab Li Kong Jia Beige Li Zin Yu Dong Xie Cara.
1: Beijing Longqing Nianqin Li Kong Kangge Longqing Jia Xibi Lan Yi Qibi Lian Qin, Xibi Lan Yi.
2: Lan Zhu Lian Qin.
1: Tinanamado lo chong chubu chumu yue da gun kan su qian nan ji da da nian gu chu bin lin qin ti ne bei zhong long qing nin qin li kong kan ge long qing jie xi bi lan yin qi bi lin qin ti ji de ren ge xi bi lan yin qiu ju du chuo nu xi bi zhuo bo du xi bi zhong yi xi bi zhong dan xi bi nan si lin qin ka sun zhe zhe xi yue xiang la xi chi nong de nian ru
3: Sibi Zhobo
4: Sibi Zhobo
1: Chinna namado lo chong zhobo zhomo yo da Doranga Sibi Zhobo kibi nan si lin chin no Chinda do nyo yo da pion chun war lo su jari yi gubi ka Ndo shi sabba jen zo gubi kwa da hui chi him

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimi dan gikdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jizhe xieba dar. Pede dalu xajur, luyin zawan ni donjume. Lochon chobo chomo yoda, qian nan jia da da ni xin bi lin qin ti ne, bu jiu long qin nin qin li kong, kang ge long qin jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti shi, nga ji san zhun yin, qi ji du tu de an qin lin qin nian ba ge si xue, xian le men tian an qin lin qin nian ru.
0: Xi bi zhong dan.
2: Xi bi zhong dan.
1: Lochon chobo chomo yoda, daren ge sibi zhongdang xue zhu du chen nong la, nga ge chigi la, bomo longwa sibi ge zhongtong tong ma jie xie zhi yin. Ta shenpu ma ge di jie la, bomo chung chung ma jie yue si guo, bomo de ge men yin ka longwa ne, chi jie re hi men si. Bomo de na yi na, Gakun gud na ndawa na mi du ga jama hinbu ma nongwa na ndaw nama sa si la da jibar la dawi ga gawar yue kme si. Nyama je bomo chung chung ma du gakun gung gud na ndawa na si ga mi du ga jama hinbu ma digi nongin do siya do si wu yu ga gen hinbu ma digi nyewa na dida si. The momrams sino la sindok yakwana rung mebar suka chiber chinjin simu yuan ya nga men de ko jema shi ngoma dumu shi sha siu kala zumu tina ya bomo nga ko memba luna lu zana shul lin sin jito ka chiber mo thwa ka meni ni sindok ka Mechu mitu tuar xin, bomo ka gala mawi kangwa hani hiong si. Bomo tala pama do sani jobo yu himes la, roba yamoma yu himes si. Bomo da nai na, mzimi gada zimba la diwa na chowa xun gu hiu si. Ta sendo ga mechu hiu yin laung da du. Nanka hala denyo nga hyozo ngoy sin pozir zyon si yue bi ga xia kuda je ga bomo de ga gecha guwa na bomo de la xia chan hingji siwa na bomo chun chung hingri je cho mango mango cho si ma do ma do dara nima pinche ni nga ge che la ndoru xia nga ge cho je shu zhu yi nga ge chou ge shuo le ni zuo xin bo mo chun chun ma de gan zha ni pan de chen de xi de xi luo zha nong ge zuo bo chun chun you de ge bo mo chun chun ma de ge shuo le de gong du xia chan ning ji ge mei qu xue xi de ku ge ge rong rong su su ge xi xi mo ma de zuo mo zi sa ya wa di chu ma bo mo long wa de la ko an nong xi 거기다로 보모드가 니처드 기겐라야 희와나 기겐가 보모 춘추마달라 거기 농히 이게 로지가 저와던시 기겐가 강화하니 샴진 정단지히 뉴여다 아미마요여다 지기 레로오마 야무짜모지고 냠총도 다 냠신도라 로라이지드나 Ngoki mre ngore tsoma ka dro wipa je re la, ngoki mre ka surju zomu ba da re. Daran chigi ka shashu da ka nga la sengu jamu ta ti. Suni ta ngoki bomo chungchu ma da loja la si inzo. Re de loja da ngoki loja an da ma re go. Ta bomo da da qinga mei ka mre tu ka ta nyo e da la zotu ka loja yo re. Ta tanda ma no la bomo da dan jato ka nyo mongpo ma yo shi. Tanda yin du Juma bomo talat hyapo hyamo mumpo ma yung shi. Danji yundi da suni ngoki bomo da loja dana si yunzo zisi si. Panyi mo gigin dito loju yodaka bomo longwa da da chinga mega maraito mnyoyo de la zotoko loja dana la si si. Ta chobo chunchu ma di yiga kango hani gawi yunzon ji kambado bomo longwa chunchu ma di gado la gawi medu si xiong. Lūchōng chōpō chōmō yōtā, chō, nyō, xiām, nīngjī jīngjī, āyīng. Ngōgīng jīndīyān dā kālā, gātō gānā wārdō, nyāng xīng bīgā, mō, mōngbō chāmō yōshī. Chō gā zā lā, gāngā jīndō, nyāng tā bīgā, chōpō chōngchū mā, mōngbō yōshī jīshī. Chō gā, dīgī lā nām jū, tā tōng chīngjī jī, zōng līyīng. Gā zī chō gā tā kō lā, gāngā yōtō gā, nyō chōngchū mā yōnā. 这个如意马他那样通常都尼里普扎宁格也罗马日国不是没了如意就多容里娘他比格没有的啦像你这个呢容个心诺啦心诺向我是这个以马前呢团恩诺啦崔大姐也出事过

0: Oyabari, Rizha Chotian Jayelda, Singe Chotzalatong, Danyin Hyodrosu Chotian Jabamazi, Yonlo Jendian Jabatong, Tienro Logarsu Chotian Jayabari. Diyin Rangde Yebi, Junjian Jendian Kalda Zimowa Mumbo Liyebi Tewatoni, Mo Yongja Pialutong, Zano Yongdara, Hiyo Renye Jinzin, Lojong Nambi Diyakalan Zuchong Soti Tepi, Rongjongja Junjian Tsuyongne Ngayabari. Tatinja Mo Yongja Chekong Lojongka Zangkora Chigunda, Jeda Dimbe Chi Junyi Nyanbara Jain Tiji Nyanbatung, Jigo Piyaran, Yong Yongja Sajakwaka Dujayda Namba Ndraminja Lojong Jigo Piyanbari. Nyancha Chongja Lere Losa Lodawa Loma Trahi Lachukki, Nga Lungkura Nyanzo Dachongla Gabo Ye, Nga Tuchi Tongba Piche Chene Dewati Losa Lajongde, Payan Zuchin Hato Tsaji Yanhi Sambari. Rongchong Jong Loso Tan Lere Loso Tong, Dami Loso Ko Romba Sambi Dagyoba Malinji, Yong Yongja Sachakaka Nyanje To Mong Yongja Piro Tong Zanu Jongdara Rene Lo Jong. Chajie Chipin Su, Lo Chin Su Chigo Natsu Pene, Che Gong Loso Mala Tugo Chongda Tongde. Lo Jong Nambe Chuzung Zuchong Tong, Puchi Tobo Gongpian Rojira Rangdi Tse Yeji Sambari.
1: Daga Liku Ni Pene Chulo, He Che Gong Ni Jingha Jo, He Lu Wan Du Jie Tangki Yuzer Zang Chun Jin Duen, Be Yong Zizir Hiam Zui Kang Tong Go Chupa Tang. Mintang lo jie chan chun rang yin jie jun zi ba xia lu wan du dang, kong ge li ru qu lu ju la nung yin bie zang qu zi zha jia la jik du tong zhen du xie bi. Ju zi la ga bu xin ki mang bu xie ge yi wang go yo ba zhi. Da go wa zha xie cho yi, zhen du la di ba ju. Su jun jie tang ki ba zi jun zi xie bi chue sar du jang nang yo ba xie xiong ki xie ba zhi. Yo ya man zha wei zang qu jia la di da su su qi qu ngu si la dui ba dang, ma ri ka ki zi qu da wa yang nyang duan zhen yo ba zhi. Zhen dun di xie da ji ba ba ra jun tu jun ba zhi. Men tang lu jie chan chun jun zi ba xie lu wan du ji.
2: Ben se ba jang ka bu xie da chung, teng ge ju zi di zhong wang rin ne ki su jun, chuk zi ka ji ji yin ba kang xi la, dem du di nye ra di ki, mi yu di, qian tu bia ki, mang za ki, lang zi zhong wang rin ne, pi jun ge wun ne ki rin dan di.
0: Xiang la san jun du du ka jie xie ge yan, du lu chan qiang duo zhong qie le jia wa jie ba dong ni jie ba su, le jiu sa bie mu zu ji, xiao yin ge lin za jie la ye ne, qi ding jin jia nga su jia sa zu de, chu lu la le ka ji ge men na wo gu guo gong ye ba ri. Ta ba ra zhong ge zu wo nga su jia sa san qi su ji dong, song zhi long ge jia ka lo we nga su jia sa dan, sa da ra dong mu ji guo de ne ye jie zu ye ba ri. Nie du la sa zhong qie le cheng gan jue jia mong zu qing gang de, zhi ye za jie la dou de yong ji. Chongkla jia langzhen jia gacha sada tongwi, le dian dintai biawe, zongra rungo polam ji langzhen jia gacha ngawe dita tongwi, le dian dia dilao ngu dhapa tongzho. Rino dakla dhichie chung, dhijura jia ba polam nongka gacha ngawe dita chanyabari. Dolo chan kumbo janda zongki, ee rambi zijung kala sangji, chan yukura wa matin chasanchi la nilin xubara, yungkura yungbo gura tunca jay tong, chunso nitong sanyabari. Diyewen zijun kala chasang zuur, qian yukura wa matin cha nyekhi zazang lazang leba dung, yukura yungbo gura cha jitong gajia lazang sanye, zijun kala cha chudu yungbo jinti yabu zang yabari. Nyechara tingxin zongke jilo nintong nyudu lura, kakun yung cha yungma jiti nyudu jaba dung, nyudu jaba de zong diya yungji, xiongchong jisang cha mung zu, dichang sanja dacha la pinba ta yabari. Nyuma jian jitang lazang nyudu jaba la, mung zu la rinba, Gora cha jiru la zha jia ba ri. Si yang dong ke le nyong de jia ba di, mung zhu jia he xiang piwa ma zi, yung bo jiong pa niang zang ya ba ri. Luo dar ji, jida zhu bie dang jiu ni, jida ding bie dang guo ba ri na, jie la jidu tu jidu jiwi du ge ri. Dolo nima zong azra xiong ki, jie di za tong la, jie mo cha sang la, jidu jia ba la li ya ba ri. Da da, jie mo chi tong la zang, jidu ji sen ba dong, jie ama dong, jidu ka zhong bu ni ka, nga lo le mwa ye ba ri. Nye du chi sang zong ke su cha ka niya jinnam jin da da kyo chi lin tong rang ni ri pe chi diyan ta chi jingu zog de. Nyo xio ye gu churi ji rang gu de san le diyan pe ye ba ri. Le diyan mwa ne zhong so ka tong so pe le ti chong chi re se je de ma pi de lin tong chi le cha xio chi chi lin je ba ri. Da ta zong de yong cha su su tong chong zang go zhong san cha jia xia ya ma pi de lin che san ba tong. Tisong re la zito re du jie de zu ne su cha cha ne yang da yu qi ni le ga qi lin jin dong qian yang la qiao ji de gen di dong ya ba ri.
1: Xia la san zhong du di ka ji xiu gu yin. De lü da wa dang bu ni nga bi ba ra qiang du zhong qi jie cong gong man jin nam zhang ka sun su yi la da ri xi ba ra.

0: rāngzhūng chā jīn lē, dēgērā chē dē hīndrēn dēngzhō cāmbū yōpārī. Rāngzhūng kē chā jīn chē dō pā jāng, lānglō dō jū bī jāmo ngū chūn gō jī zhū yu, zhōngcō dē yōng jē zhōmā rā. Zhōngwō shī bī dwēn lōng bā hī nā, dwē rā gōng mī lō rā chū chū chūn bī, zhāng zhōng dē tāo dē rī. Zhāng bō zhō bī jā tāng chā mū dē rī, yō mē chū lū lā tā bā dām dē, kā yī sō chū nē. Bālāo chō tō shū bī jāmo ngū chū pā rō tō, hū dwē shī gui dā rā, zhōngwō shī kā jī nō shē gui bā hī yō bā rī. Tsē rī nō bī, shē dwē shī gui tō gā tī tī mē bā dē bā tā lō chān chō bā, jā lō nyō wā chē chō mā dē tāo dē jū gui bē, gē gē chō mā chō nō chēn bō shē chū yō bā rī. Dēn chū chē chuān zī pō bē, zhōng chū bā chū chū chā, nā chī yī lā, yō mē nā chū nē, ngō tō tāng lā bā jū tē chō tā shē gui bē, nō bō lā tō zū yāng, shūng chū lāng bō chō kā hīng, chō wī chā jīng hīng zā yu jī sō mā rī.
1: Sī lō nīng tō ngā lō, jā mō ngū jī tāng tō, jiāng zhāng zhùn nì láng kùr hiā tōng tùy bì, chāng hì zhùng chù, zhèng tā kò nà lì tì nì zhāng bù zhù bì lù jùn jù zhù wà zhì. Sāng bà dì, sōng zhè láng kùr chùng zhè tàng bà bà hiā tōng tùy bì, yò mò xè rèm hèng zhùn xì bà tàng, lò zhà lì xù bà, ngù zhò nyò zhù jì xì bà, dèng zhà tàng tè tì xùng yù. Zhèng zhù chà jì lì sò zhùng zhàng xì nì, chāng hì zhùng chù mà zhù jì bà bà chùng zhù lá gò gè tùy yù, gò zhè tàng wì tàng xì zhùng bà yù zhùng dù lì dù zhù kà jì jì rò xù wù. Yomu chu, long yung ka nang ki li jirik ki chung ni, cho ge tang chue da yang yang xie tar. Toni si sen zhu nang zhin tang deng zhu xie kyo. Si long yin tong chu zhu lu sen zhu deng zhu la, pin zhi ra zang tuen di. Chi di hing zhi tuen li ren yin tang gu chung yu. Wen jiang, ka ni sa ba jie jie ni tuen ngang tuen kyo. Jiang zang ji ten nu la ci gar yu bi, song zhu lang gui chi zhi hia zhu xie tar zhe wa di. Hien xue ngui zhu zhong chu ru wo wa tang, sen zhu sui ba xie wu wu war, jia mu ngui chi yi sang ni ben zhu xie gui ji yu bi. Panchu tsung xie bar tui chue tang nga nui mongpo chua lan zhuga yu. Diwi gali qiwa xin na, zhong chui nian zhang jia bai ca za yong lan jia ranpa ma wa tang lang ngui hien pa ma zi. Hien zhi sui pa wo war nga nui mongpo gui pa tang ma ni tong po yu bi. Piu ga li jiang chong zhi guo mong jie ga wa di, tui li par jie nga jie tong ka po yu pa zi.
0: Xie lo ni tong ni xiu lo, chang xin sam chi to lung kong ngui su xia tong to pa tang. Jia jie la ting bi an tong song chi jiang mong ngu chu ting to jia bi, zhen zhu ji. Yumi yongso se yue, zongde longko che yide, tome xiadwe toba tang, zhongzo ba do rinze, xile so da zhongchu gu yue bi yunglong shibo, andao nam ting xin, bi ca zi ye yunglong je, bi zhonglu ne, cawa rong dungbu bara, nunao lom ting di, samchi di janglam je ma lo bara, gama jilin go jime da, zhangxi zhongzi xixi gabi lo jun yu zhine, pe jie jie go ga saba su yue, dacha, zhangxi zhongzi senru shire, zongze tome jama cheng a ne, Nye to nye nga lo jama chen nye kubwa pawa dang, nye to nye dru lo nguyen bao xie na jama chen sun ju sin ju yin ba ri. Yong ba mo do xin ba da cho wa le su sun wa dam dui ne, zhong cho de yong je duin chong ye chen lo zam je yu mi gen ku nyu yu ba ri. Xie xue ba dang yu zu xie wa da da de bo yu ba ding, cho wa de xie xie ba ju yu. Chang xie zhong cui zong bo zhu wi dui lam je nyo do sum ne, zai yi zong gen zhen zhu chong xue da bi pe jie dang, mo zong pin ba no bi sui nyo de bi. Duri hiri, tang ke cho chen cho jeba chong zui, zayi zong ke no xiu yue gen zhen zhun zhu zhen la gundi tong ne, jia lam ni chi gu tang, nga nga gu, hien chi lang ni le gom som so, hien song chen ni chi, lang di ma la zu bada, yong lang to long gu xia tong to bi lam ta, xie le ji tong ye jia jie xin ba tang, xiao da zhong da tang xin zi zhong cho, yong lang duin ce, jia xin yue la, xin zi zhong cho yong lang xia tong to ce, jia xin yue. Chobo nama zo, gondo senpa tenne samba leso shenne, senru yi chonglam diye yao so shenbi go yin. Tende lenzen no chati shepi nondye cha chong tong zan sun, lenzen dey zangjin gen kowa laba tenze tang, lenzen zo shiong wa dey jita traksu nang yin. Hyang la, kange lunti chi chati shepi lenzen yin la zero, dayo ma.

Chobanamba, gongla nyebi loji de nina, yi ma, zhoma yangzong ta, yi ba noba sanja jia donwi loji, cai jie ga denzhu xi ba ta, yi ba, nga sanja cirin ga donwi loji, bomo renzin zhoma xi ba de nire. Chobo zui loji de nila ga bo xiong na, nga zilin cai jia ka ba anja, le go ji ga jie, zhou ji jie ga nga nga du jian ni, re go xie cho le re. Xiang le nan ju yin, sen ba bu re go xi bi loji do, long chin ka bar song yang xi bi na zilin cai jia de xi. Yobi, chobo cho gabo chobo yonwi rewa yo. Chobo namba, da tarin ka senpa pyu rego shibi lintzin nongla senpa po chunpi to pema chu zhung no ga, tarang chimi sanja sana chu zhung, tinzi jabo soja rego shibi luji rada shi yobi, chen namba nga zu lintzin na shobar gas shiji yin. Ta nga zu ngay la lo ka, nidung zong, Chanzhou zhongdar ni yinbi senpa po chunpi jia pama ni zubi yuama bantzhu tanchi la pawi lo yi yinchu bo la xiba de nyadajan nian guo.

0: dana deshe chi sabyo yon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsa ndaru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

Yang zhuo ban ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de, la sa le you bi sen ba bo sun na qu zhong jia kong ge, a yu nan jia du xia ni pe bo a ye pe zhong da rong, lan cu ji le pe le ji, da la sa ji bong gang le you bi sen ba bo ding ji jia bo ye, a zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji you bi zhuo bo tan qi de, kan ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji xi xing ge, ya ya 主播，当我参加到六级的经验过。

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyoge pyozon chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son zang chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shoda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim sowe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: 아니 아니 다들 좋아 이게 아니 파이라 농다 잡아레스 아 파이라 농다 용수 잡아레스 근데 님바지 처리자니 아니 장세게 용거나 아 셰바보 니에치 짜게 히비가스라 미스 얘기게 셰바보데 아니 왕슈이 막 얘기거레스 아 왕슈이 막 얘기거레스 어 쪼데 자위 자니 진짜 되는 니라 때니 아 아니 서변지 그 다 좋아 히바데 아 아니 아 왕슈 친구는 민좀 봐. 어디다 대리지 차대요 바레스. 어디다 대 좋아. 담보 대지 거시. 근데 좋아 님바 지처리 세딜. 좀바 단자 그 값을라. 좀바 단자 그 값을라. 라바 세야지다. 아 아니 리제 세야지. 탱겨 봐. 라바 세야지다. 리제 세야지 탱겨. 대인들 단디 값제 아니 라바 땅 리제테 간지지는 인정 그래스. 라바 근제 연전진 Rishi mawa nam juju, minzu juba kunju yu, yigi yuwar hibar shaas ini. Ko zomba tanja ka cindirwa. Tindir ta tiga nonga, laba kunju yunzunji hibiga, laba te kalan nizung zedi lo. Te zo te ta nangba ka, laba cichunji laba ta, laba tinginzunji laba ta, laba hiraji laba te, laba tisumbo la, ane nizung res. Tene rishi mawa na juju hibiga ju, ane rishi seya te, zayi chani ane kalan nizung res. Aba ina, ta jagar juju ni, chanze chiluk. Tini rizhi ye sehati, rizhi ye. Ta susung rizhi, niji rizhi, ninsik rizhi, tini chujin rizhi sehati nga zu rizhi tila rizhi ye ye gyorwa. Oya, tila ngay zung kriz, tini dir zawi chani ji shiba tang ji namba. Ka ni juja nabu ji chadi pa, wata tini ji chadi yoriz. Tini dila laba tang rizhi sehati la nga zu tini ji ngay zung kudu. Te ta sakhi kukulin.
1: Tata che ji senpa di na pyo gyong lung chi nyin chi li kong kange sonda lo chi lin chi shi. Hiya la min tu ngan ju lin chi sen jiro ga su hyo.
0: Tani ta tari ngan su ngi su ma hi ji te. Ji ngan su zomba tan jia wa. Ka ani chi korang la ani ngan su Fondue Komaga nona, tini njahi tabdeji, ani shi sabar. Tini dila ta, telin chute, ani ma tos ji hyoji jin. Ta de zo de kanji jil tundu se dila, laba kanji yonzen ji rishi mawa nanji ji yi, minci jueba kanji ki yigi yor hiba sha se yandiga, ta namba ke, tini jueja laba sim, shore waza ma yiba, laba tamji ji tini, yeda zawan rabu ji jirbata. Ani shiba lan tsuyen bayin na, ani ngijie riji da, nizi riji laso ba tini riji ki yung tetsu, ani che ba da zeba zomba laso ba riji ki yung tetsu ma, mawa nam ji, ani jir jiba. Te kanri isa na, ani mingdang, cikdang, jiba tanji ji yun rabu jibi ki, ani yige ki dejur nariz, yige ki dejur jatang nariz. Tini dila, ta di goni, yige ki yuwa goni, ini ma, xeba xa jinsa ni, ta ku tenzhe chi sun pari. Ta tenzhe chi yin di la, shir ngan su yige ki yorwa se yande, ani shiming rahu ji chadi yor. Yige ki yorwa di la, ani marik mandawa ta, jakun mandawa. Tenzhe la teni, ani rarang su su ki ki ki tomo ma yin pa ki, ani yige ki yorwa yor pari. Pe na ngan su, teni jana tabilun sui pari na, jana ki ki ki tomo ma yin pa ki, yige ki yorwa yor pari. Ani sobo dabalan tsui bayi na, sobo ki ki tomo maayin pa ki, ani yi ki juwa. Tini yugur dabalan tsui bayi na, yugur rangi ji ki ki tomo maayin pa ki, yi ki juwa. Ta de maayin pa ki shilin waa ki, ani nga razu ta, tini yin ki, tini yi ki juwa ta, ani farinsi ki yi ki juwa. La soba, ndo na, ani ki yi sozo la rangi ki tomo maayin pa ki, yi ki juwa maa bu yeba res. Wen ja zomba tanja wa yi ki kamdara, yigi yuwa xieba xiaa xibi gaji, yigi yuwa te kaana gogi bari isi na, xieda ngan zu pe kawa gangjin bagi, ani yigi yuwa la gogi bari isi. Ta tena ge bari sanji ke, ani yansil zoji ngondo pilten nam, gangri yerwi mingdang treso yung, mingchi yerwi cikta driba tang, cikting pelwa nga ge jeba wo se ni. Kondil sumba te nan yin, zawi cha ni, yang ye dang saji sunji de, yang se su yu zor shi de, ani de la, ta ngu jen dang, ani ndok jen je yege, teni nguen juk yege, teni jin juk yege, teni yang juk, la su ba de su pen zon likpar yawa la teni, de jo likpar shi ba la teni, 아니 nganzo bege ge che je da ming da ani chi da ani nga ge chwa sa na la ya na je pa ta thai ba ji da zhe ge yo re s ani ten je ge ming chi je pa de so zhe pa la de ni ani de so ge da de ni dan bi chi ji sho le na da ji de de ni ma shi sho le na do na lu ni je je ja lu ni je na de thai ba de ani ming chi je pa de so ge da ten ge yo re s ta ten nganzo pa Kandiso guru patab dechi ki yapa yin na Nganzo peke chi yike ki jowa gano na Tsayu chani mingi da jinju nish Mingi da jinju nindu peke mangi yama tela Ani ngo chen tan, do chen tan, ngunju tan, jinju tan, yangju Tene yang ye la so pa Ani kato kato la kan yargi na Teso java la teni Ani tenju ngo ten peke mingi da jinju Ta pe yapa yin na nganzo Zanin se ya teni jili pe yapa yin na Zangling se yadi an za ma yin zam tabalan chun ba yin na Ani zayu chani ming za Tela ngin ju ha jin ju ma jani zam se yadi chun ba shi Tini yigi sun di ba shi Ling se wa tela chun ba yin na Ming ka dan Ndok jen Ani la Jin ju nga Tela yang Uy ya ba shi Yang kik ya ba shi Tini tila Zangling se yadi Don na Ani yigi ding chun di ba tini chan luwa Tini tila Zayu chani xie yabayi na taa mii ki taa ngenju jinju Ani ngondo laa soba, yang laa soba tenri mambu chi tsundu pala teni Ani teni ngoza teni piki mii chika rees nzalini xia Nzalini xie jio piki dhataka Ani ngazu nzamiling taa ngoto teni doos Teni teni mii ni yenchen di pala teni Ani teni ngoda chepara ni yarni teni piki taa tsik xia te chika rees Teni ngoda chepara ni yarni tsik chika rees Teni tiri yige mambu teni mii chaba taa Ani mii mabun di ni chitra pari. Ta pe cha yana zamling ke yangze tabalan chun bayi na zamling se ya di mii chiri. Yangze hiba di ya mii chiri. Ta zamling se ya di kondi hiba na yi di yi ge dingi chundu wa. Ani yangze hibi kasi yanga yang di la mii ki ya dan jinju nga. Raja ta zanrimu zi tabalan chun bayi na ani mii ki za la ngo jen raja rwa ta. Ani yang jimbu jara. Chendo yi ge chush. Tendri yi ge dingi toli yi ge chugya jaya bayi na chendo yi ge chasunri. Tendri ji ge toni Ani nzalin yangzi isi, ta di parula kaki gu gus ni dreda gu chechi je ni mi teni tsu nyan tsu drawa drawa tela teni, ani tenji chepar tenbi ki ta tsikichiru chepar nzalin gu gang nga zina nzalin gu yangzi nzalin gu tsimu chepar teni teni tila mi mambu tsu ndubala teni tenji chepar tenbi ki tsikichiru kyo teni tsi nyi sa nyi yenche ndubala teni ani nga gu chingwa sa nga da yana jupa sa yate chuk Tā pē chāgī na zānglīng kā yāngzē na shī pī bēchōng chā tā pā. Zānglīng kā yāngzē na shī pī bēchōng chā tā pā. Tā ndī kā nō na zānglīng, yāngzē, shī pī, bēchōng chā. Lā sā mā nē sō tē ngā rō sō mīng shī. Tē ndir tā mīng tē sō na zānglīng tā yāngzē nī jī parū la kā kī kū rā rā kā chē tī shē nē zānglīng kā yāngzē sē tī na tsī jī tā pā. Ani shi pa da pejo ni ji paru li shi pi pa aki go gong reta di jani shi pa da pejo ni tsar jani shi pi pejo se ni yang tini tenji chepar tini pe yang tsik jitabar tan zanin ki yang tse hi pi tsik teta shi pi pejo hi pi tsik te ni jo paru la na hi pi na dra ki che de jani zanin ki yang tse na shi pi pejo chas shi pi pa ji pejo di yore zi ya tini dili nda chere zina ta ki cha jiba ji chan ruk yor jiba jitruk yor tini dili ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅི་ཚོ་པ་ཅེ་པ་མམ་པོ་ཅི་ནི་པ་ལ་ཏེ་ནི་ཨ་ཨ་ནི་གོང་དེ་ཡ་པ་ནང་ཡེ་དམ་བི་ཅི་ལུ་ཡེ་ན་ན་ད་ཨ་དེ་ནི་ཨ་ད་ཨ་ཅི་དེ་ང་ལོ་མ་ཅི་ལུ་ཡེ་ན་ན་དོ་ན་ད་ལུ་ཉི་ཅི་ཤི་ཇ་མེན་བེ་ཁ་ད་ཏེ་ཅི་སེ་ཨ་ད་ད་ཏ་ཏ་གི་ཡོ་རེ་ཏེ་ནི་ཏེ་ཅི་དེ་ཚོ་ལ་ཨ་ནི་ང་ཚོ་གོ་ད་ལོབ་ 다야나 친이 야보 시발아 떼니 아니 떼지 대소고나마 떼야 비거다 아 주자 아 단도난 직대 아 드니 메시지로에 나라 담빌 하지글로에 너나 아 대소는 떼야 비거다 루니지 당하다 맹아 키바 고마 대소그 아 랑그드니 아 무색은 너무 쉬운 게 냐노 대소 소마다 당하다 맹아 그치 남바신 이놈아 떼야 비거 어 다 떼 대소대 아니 이게니 나도 그다 고터 그레스 대소 또터 그레스 아니 떼지게 제자 대소 리퍼티 고히 또니 아니 나도 르치 중그레스 아니 아 룩니라 몸몸 바그 어 때문에 싫어 쳐봐

0: Sengkena bacho kongkhamsa, nga lechi chochong pa hira namchaye. Tata linje ne sengko chukpanda ne, pyojo longchay nyamchay le kong khamki longchay ta pyojo pimzu khangki nyamnya sipi, chang biyang hipi lengro lechi di. Lechi gomene nambachu, naakchu dungpa chere dhanda chungwa lapa pi lengro, mungro shana pyojo ki lechi nyayag patsenpari. Terengi lechi ne nambachu, mungro shana pyojo ki lechi samchu patsenchuri.
1: Jong 你到处让给送那三呀 Le katamu tsomba date, e go lo le bi yo la ro da sem, ka ma du ya ru ta na sa ya, mo nyu ro cha na sa cha da la go me ga mi chi ra ti da ri, le ko li e da ya ar bo la go, me tu so ka ti ka mo da ri, go tsom tu so yu ya ka mo da ri.
2: Dehja se par ba ka amoriya, eri bo jarbo rumbo da che go e gu jarbo rumbo da che, da tu so ka ti ma ati lo ya da tu so ka ti ti ba na, to da magu li gi arche chi bi rande ta na pu da la kyo sa da mar bo ta ge ko lo ten do yin yu ron yu du, muru lam ka ka le su mu chak yur shu ke ble su, zo ta shu tu su so sa, mu tu so ten ne ya o sa ma chen da si na chang le di ki hi ba ta nyam ta tun ri ki bi gi tu la pa pong ki ndu du la chi bi pur gu gi na la dik shu ken ba mar bo pan di lu tu ki bi pe ke ken ba mo mu go ba tuk rik da de te ye ke za ba la ya ha ko re ta ne, ye ru da ka la chu bi ta ma zo jun za be le na jen ruk tu su bi ke ta ma she ken ba mo mu go ba ke yin mu sa na dik da bo, te ye ki hi
1: chanak jerbo tigi ne dala kelen piba ta ne dala de son serba kada ko pasi be gelen ta ne yang chanak jerbo ku ngata la ta ne so a la a la a la ri ya ta la le le no ri ya a la nga gi gu lo ri ya te re na ke bo le ne

呀，他妈是不下人间呀，他没什么长头钱呀，怕给家他下人的钱呀，现在个铺弄张租呀，俺在。

dali non patin zun bo xia zhen qie ko de ma zhen le du bo ya tang tong qian pe zhe jia ta ho bo qie ko de bo san di sang o ne ya ma xi na po dong nam ka an jing zong ri ko de zhen an dang an o bo ya ma xi na tong la jiang zhong on sen song na ko de tong ju to bi bo ya mu som ri za na zhong ji pa sa ni ko de za long men zhu bo ya yan ti ni chak do zong ge na xu ni ko de xia ren zhong na bo ya tong ju zhe na ne men do da la do ko de dan de le gi bo ya jia sa ni re sa xiao zhe na zo ko ko de sen yu sa so bo ya nur bu re

Yeah,

Yeah,

0: vivo ya tama te malong par de unge me core di gel bobo ya ran bo che na ran akan ro sen son da core go po don na bo ya to bu na na po da ye ka ti ro core da na do gi bo ya chin chi so hong go la to mu ta la le core pa gu pung se bo ya lo li nyu shi dan de xiao zhe go la le go de ta tu le mi bo ya peng da la pa ta pa ma xie da da go de men du go po bo ya da la ro ko na na be ji la xiao ma go lu la le jiao mi xi xu ne lu ju du ba tang nian ta na ku da la ro ju chu ta xie du ho jer bo xia na gi xi ni ma ba ya ko de jiang zhong sheng song gi na li ye ming zhong da tu jiao se ba na ku da la song ba na pa ci du da ma long ba ta ta gi xu ko ni de yin bi tu zu men ka bia yo te be ge tu zu pa chen sen bo yin jiang jiang go la de ye zhe bi pu gu zhe ri na ku da la tu hu ta ma gung la nyam ne ta de zhe lang da na pa be pa dar se ba gu bi go dar se ba lang bi lang dar se ba la so ba ma fa ba mi ba jer bo ma ye ge ti bi cho ta ha ge yang ni se ngun san so la so ba nur bu ri ji te la la ma jo dan de men go ni xiao be ge zha xia zo ju ten den zhong da tu ju chu ge long li chi qiao xi xin ne jer bo ka ten da pa de go pon zhong da tu ju se ba ten ne zhen ji jiang dong sheng song ge na la fo gu bi ge pe xie yan ba na ku da la zo ju chu ta xi ne yang xiao
1: Maji chao yi nang, rancho pyo mi ri ti, loka ji jia zu tan, tambi yi pang zui, mang zui zung zui ji, mi to dung zha ji yin si xie zi yore. Ta di nang ne, te sa jia hui zung di, manzo do di zong da, ayu nang ke tayo tang, gong hai nang ke si di, di re chi cha yore. Ti yin si go ya, yun zhe yang kar re se su. Ta de ngane cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa jia hui zung di la, zong bi ling ki chung zui nian ngang ki jia bo si, xie zui di re chi cha yore. Te sa jia hui zung di, ta ji pang zhan si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong da, te sa jia hui zung pi we ki chen bu dun 이게 동장다 지어서는 진행이 요래. 대인지 중재년한테 제보 인수 등재 지시해요. 니네 기사제비 중팀에 나의 지조비다 지금 지시리 막둥기 롬로비 변조기 지시리 지신망수에다 표기다 중지 교제 그게 도를 신주 체계수니 제시 전단기 가장 기침부요 대인도 전부 기사제비 중디 전단지 기사 근류기 중심에서 대시기 숨내 차이샤와 이는 야가비 망하 바랏네 독주에 라마니아 독주에 대시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조야요 말이 풍순 처주 조야요 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제비 중디 도동의 풍순순 치조 치조서 주비요래라 반장제 치만 치만도 주요래 디인디 디 다지 대사제비 중디야 진단 침부 찍지
0: Ni ma ti ye ge shi ni nam cha ren cha da ma je ngor ren da ma ma ru cha tham bo thon da ma se ni mi kam da ma lo nam chi ke pa ma se ku mo ga ga ma zi de yu be ge tu la cha ren ro na thon zi ser ba na po ge de ka di na de ya la che na rang ge san thon kem khing lo chu te ba ta ber chi nem nu du te la ni ma se ta ge ta de ta han ma ku da ye ka ti la nan ro ma tu de ro ren de tu la pa ti pe na da ma ju go na nan gu ge mo ka na po yen ba na po tu mo ta ge zo da ti ge ta na po yen ba cha do ta ge jin le lu ge ta ta na po yen ba cha ta tu nga na po zo da ta ge jab da nakwa yenba tanda khala chob yik zo dake ki dhita nakwa yenba dikdi mimba shaze yiki takdo nakwa yenba nakwa soja kishen zo da yonki sikhyob nakwa yenba nakwa dhunak sanzu zo da yaki tata nakwa yenba nakwa shanak dingzom zo da tiye gantok la tonan duwa shanak pitki serba shantro gadri dhala chinra tabir tiki gala taba ganak yenba ganak na shunak nimi ki chinko dhakala samra tabir shina sa nakwa chimba yinga nima dhira tiye gala tonan munak tanak yale shi chanak dinak chanra nirgu tuso kumra tarsoka longi gunra tetsong pa zami wa rudu pungo shiwi changro seng som nang labo nan rungu tukyo serba tigi ta nakpu gang la shimne tetsong mi wa chavu lagi sasha shi yi honba tang nyamta la gangro serka yigi yuzo rida la gangro serka yongi yuzo rida shen yung migi loma jisa nyuki ta sala jisa rida lo kapti tungda pensa rida zimi chu musok zho sa rida tiki sasho tera la zibdu kuhu yangshik tibi gitu chavu lagi ligata gata pa megi mazong ta samba semji mizu da gatu ura tidu mu gatu kangro pungpo ri kanta sing yima shasha ri gami ima ra tidu

chodo shiki dango chobo lava ngala shabi nala mokpa mungo kine uchi pardo mungo kine uja kisi ngala mayo la pardo ma tongto sao ma nenya wa ma tongto sao ma chu sote ko la shangleri mungi hambi samiri mungo pongi chomuri tukteri ngala ngubi uyu la kiyi kubi ngi tu la tu shanak chungtu gyalbo sirba tigi ya hatande tenye shodru nato emba sargi dande chula ngubi jamji shisho ego chokma

0: Sengang nambar zuo gengang zong, xiang la du xie san jian da xie ge yan. Ji xie ge nian jie ning gang qi xie jiu nian zang la, fu jin qian zhong, jin zhong zhong qi le ji, lang zuo da xie la mian jian bu ni. Ma na xie mian cao jian zang yi, lian zuo le tian jin zhong guo zhong yong ge jie jiao shi ji, jia kou jia zhu yi, zhong yong ma wei jia zhu yi xie jin ping ki, tong qin bo nuwa ma zi, ga ge ga xin nong gou. Nu lu zan da jia nong da tian qi lian jiao jia lian zuo cao jin mong bo tian yi, sa ke le kao tong zhe qin ba kao ge, lo zha long ni, pi jie tong lian jiao di nga wei jie jie le qian ge tong. Dodong nomba gan da tenchi dianja la tangzhen xiu jie, nying ke ngami jinza li xie la dong, ju zhe ding zhou. Tenchi dianja jia za to tenchu la xiu ca zhe de, lian zhu la cao qin tianja ngang gu ta jie de zhe ne. Momo mong zhou jia cia su dong jinu la jia dianja ngin sang ting te ji gu bie ning sang nong do. Jie zhe gan niang jide bu zhong ye sa xiu cha da jie bar ye na. Nolo chan da jia yong jide lia kang jie zha jie he bi, nyi su jie ye jie dong ge jia la zang dong, zha jie zhu dang jie ye jie dong la zang ni ge zhe ne. Zhenga la changa la jie zhe zhe ong da, nyi zhe sen dong la zang, mi ba zhu ba dong, changa la jie ni cha chen chu zuo nga qi la zang, zong xie la jie ye bar ye. Jie zhe gan niang, zhong guo long kuro zhu le ting su jia jie zhe zhe bi, zhong ye le ngan ba ye na. Nolo chan da nu jie sa bi long kuro cong zhi jia, long kuro qian dong cong zhi, zong qi da re ye pa ne. Dolo jida chuba la, jia qia zha qi re den tong cao ni san di nu jia sa bi long kuren de ne, chang re pie zu zu wo nye gen ye pa ri. Jie zhe ge nian zang ge bi jia yong jizu zu zu ne xie zu zi bar ye na. Nye do rong jia la jia cha jia mong bo la, nang xie ngin ba ten bar la mei ne. Jia yong jizu zu zu ji, zu zu jia ge se la ma nga gu re chen zu, ji tong sen jia nga jia tong ne. San ni zu zu jia ning gu ge se le dian bie jia la jiu qiu cha jian ba ri. Jia kou che tian de tong un yan ling guan ne bie bie cha tian la ye na. Mong zhu jia ni yong gu chu zi bi, yi zi ming zi jia gu ku di wei yao bu gong ji. Jie zhe ge nian jia kou che tian de tong un yan ling guan tong, jia kou zhong lo su re ming zi jie, jia kou rong gu jie jie jie ji, jiu lo nian tong nian zhu lu re. Pami jiakou ji, ye zi ming zi ming yang xie ba yongda jiba dong, jida gebe ci jie nian ne zang la tra za jimba ri. Pama sa bie ming yang nong, ming zi re, dun jia gacha kuwa yi dhru ci yi bi nong, zian jir ming zi dong, jian gong ming zi re, yi jia dun jia tian zhu dong, zhong lo yu mi re, sen jia ju ji ye ba ri. Jia yong pimi nyang zu su, qin ba ji zhu ki, nye du da tu zham de, lo qiang zi bie lo ka dong la zu. Jian dian lun ji tu ne cha lung zi ji bi, jiu lo nian dong nian zhu lo ra, ya xin ge zi bi, ji xian xiao yi zi gu ra, nyang zhe du ge zhe zhe ba ma zi. Sa jia kua dong, qin ba kua ki, yu lu zi ba dong, jing ku ra zi ba. Gan ga ye bi zi ba su jia gu kua la mei ne, ku zu cha kua dong, gan ga la, san ta la. Re go jie jia, ni dian ta jie zi ru zi gu bi, lung za dian yi ba re. Jie xie jian nian jia, tu re qi zi yi ba la jiu bi, a ka mian zang ni gong zi bo lo, zi zhe yi wa rin dar nong, fa rin sa ra ka ki, du zhong nian dong li gu ra tu ne. Mo xie ka raka le nabra jiar de, jie de yu no cha ye ba ri. Yerin cin zhe bu ye de ga du zhe jie jie ge nian sa zha bi le ni. Tian nian tu re ari mo ki, yerin lu jie cu jie xin qin jia sa jia mong bo dong, xia jie jia ma shi ha de, jiang lang jie ji, sang ba ni la nyo gu jia ba la, guo dang zhou bo dong a ri. Yerin ji za jie tie rei ji, mo zhu na nang ni cao qin zu ye ba ma zi, yerin mo mo ne lu ting jiwa mi ba ra jia kou jia nga gong cha zong dong, dong. Jia kou jia dian jia sun chong zi gu bi, ngun zhen zi ye ba ri. Ya ti ga tu zi ji zi ge nian, yi sa ra ji si lian ni tian ni ye wu, a re dong yi rin wa ra zhu tan yao men gong zha yin rang, yi sa ra ji yi rin la, nian de la qian qia ye dong jia ge man xie jia ba dong jia jie, yi sa ra ji jiang jia luo jia nong, jia zang ngan zi tu ra dong ni, kao ma dong san ni ti ga, ma dian zu li tian li pe jie dong jia yin xie jia ye ba ri. Du lo zan qian du zhong jia ra jia nga jia ba dong, ni jia ba su li jiu sa bi mu zu jia xiao yin ge lin za jia la jie ni, cai ding jin jia nga su jia sa zu di, zu zu la leka zi ki mu na wa gu gu gong ye ba ri. Da pa ra zhong ke la zu wa ra nga su jia sa san qi su ji dong, sun zhi long ku ra jia ka lo wi nga su jia sa dan, sa da ra dong mong zi gu di ni ye jie zu ye ba ri. Du lo zan gong bu jian da zong ki, yi rang bi zi jiong ke la san ji, qian yu ku ra mu ting zhe san jia la ni ling xiu ba ra, yu ku ra yong bu gu ra dong zi jie dong, zhong su ni dong san ye ba ri. Dewen zhejiong ke la zha sang zu ra qian yu ku ra mu ting zhe, nian xie zha sang la zi le ba dong, yu ku ra yong bu gu ra zhe jie dong ge jia la zi san ni, zhejiong ke la jia cu du yong bu, jin ti yao bu zang ye ba ri. Nian jia ra ding qin zong ki, jiu lo ni dong ni zhu lu ra, ke kong yong jia nian ma jide nyu zhu jia ba dong, nyu zhu jia ba di, zong dia yong jia xiong zhong jia sang jia mong zu, di jiang sen jia zhe jia la pin ba ta ye ba ri. Nyo ma zhen jide la zong nyu zhu jia ba la, mong zu la rin ba gu ra zhe jiu zhu la zong zhi ye ba ri. Si yang dong ke le nyang de zhe de mong zu jia he xiang pia wa ma zi, yong bo jiong pa niang zang ye ba ri. Sen gan nang ba zu, ting di du xie san jin tin de xiu zha ra, ta lin jie de mo.
1: Nan sa gu li chan zhi xie ra, sa gu r ci jie ra lu din zhu.

0: Logu zongzir zengjo la pei tang.
1: Zongri logu zai tong.
0: Zongri logu zai tang.
2: Nyinggan jia zhuba na ba zo. Tata che chi nyinggi ma dana, Beijing longting nyingting li kong kange longting jia zongri logu zai tong hibi lecen tere. Gong ke lecen no, mundi zangzong lecen, liu zhuba de lo dun hui bayan. Nga lecen zo xiong wa lo durian. Xiam la gong ke lecen jia liu tere jia zheng jik xina. Liu ti nong la, yang zong jia zubi de tong cei linpi. Tata jen dao aja drama la jia qin le le zhuba tong. Nyeri tutun song yong zor kyu kuyo pi kor tong. Jinda acha drama la na jun to majang je jur gawa tong. Tumi pomo lanzi tong ganda kik yu patara, ko nyin te zang chambu me pi korso tindu. Hyang la zangru me to tong malang he pi liu dunpa ta lo dun he jiyan.
3: Me pu hiri pong tong yomo la, zongri logu she sing she jirne. Gongjong santu zongri zaitang de, lo chu hiyahi je para ema tsara.
4: Che ne zongri lugu zetong lecen senpara gasukyo.
2: Yongzong che singchu pont tate kuen go la shiji shekhin. Che la gondon zhoye rongo me. Nga na pama mebi shichu tongja yin. Tenji ne nyebi choshi la. He me sen shoye dongwa singchu la he. Singchu chusong yin yon me kecha kwa hin ka ne.
5: Oh.
2: He me lapi ten kenda jabaton, me labar so tabi tsu yong yong she. Di me sen ting ke shodong setab kala yo. Yong zong la gupa na pami shang shong tong, nye nye sen so yin chong. Ju song ke mo la ka cha de sen so shi tab cha. Yong zong yu yu por dupe gandere, me nalang to nyan zha la zong la tengkar he pi ke cha ta lar yong long long tchen. Pomo. Kongpan de rong ke chen tong che me bi samaya po soa. Kala lan zin xa xe na de zhong se nong yin u tsu xe ke me. Ki ba de lar yong sa xiong. Me sing chuk de bi sa ting tu ya. Re yong. Ko mami nyi me chong kala trepa jaba hi ma zi na duk yong re. Ke chilab je yin ta zong nong zui de ke xik sa war ming yu xe chong. Sa chuk tong chuk ki ma nyi. De tar ta zong nong ke to ne la pa chong chang xe ji rong sar ya. Singchu ke me sanlo toba xin, ming nye kyo tutu nyungma re re xe xin, mo la ta xin. Chwe chi nga la xe xin jina kyo kan, ye xie ba tab na. Da cha mo la kya sa ten sa gong yo me bi, me chem de rong chem la ngue zong yo la. Da ta nye re to chi la sen cha me go chong, de nga mo rong der yung ke tar chi to long long ke ngang cui de ya de, chung chi nong ke chung mo tso tong da war, me dre pa yung chung to song yo. Tar me singchu la kya tsabu nong to xa kampo chung chung xe shu shu zui titir. Rong ke momo kampo xe kya la nong bong de togo chue pa xe. Yong zong su da pa bi ngon ne yu bi za nimi xio pa xe la. Yinda aja drama la omo jawa xin keng de le de xe kin zin chung ke chi jong. Nge ngu kuk le ngu chong ke mandu. Che ni su nge ngu kuk nong la nre la chong pa yin nam. He tri chong yong zong chi sanpara lanzi la jue chi yue chi re nyam ni, nang jo me para rong nong li xe hin de. Tenzin lanzi na tuen te tong zhwa chenpo yong me pa hin, na jo la nye je gui pa jue te ye nyan chi yue. Tatar pomo ni sui chong drama la la kaya xe ke ma yong. Drama la che kampa dahyu kero song atong, ngar ke tewe kero song te kongpa shibo me ke chi jong. Tazi yong zong xe ta kwe te lupo ndan ne keja tui cha tu jir. Tenzin lanzi zue zin matu para na cho ke nyen zi kwe pa ta sa ting tu yu. Amar mi lo chik te te. Nge yong zong cho la xe pa xin ta cho cha so lumpi cho gama re. Ma ye ne amaro duke nra je te chong pa chin si la yon ngo ca ka mandu kam. Doro go ca ka ye me para ke cho jachi kendu. Nanju ma jang la gomo tong cha mangpo xe wa me nam. Yina yong se xe xia jir ngui ka song kandru ngen xin ma yong o. He rong ke kong chong nun zui te nyen chin ta xin de. Yong zong ta zong nun zui te le ka tsa zin ra xe kin xe me dewe ne te le yu tab xe. Ta na cik pa pa la se te jak dong piu la kewe pe xin. Jinda ke dingmo yong zong ki pi to to pong. Lubor to dong zar tabo chir. Ka ni boa so so xe xin yong zong chi dang ti yong ne. Chue chi ma che na duen zhe che wa re tam. Ngui gong tu yu. Tata ngui gu, jima rong ke kong pan de kya ngui yue ce chi yo je te

chen ro gre ke ding mo shi kendra pomo tenzi lan ji su ne mar thyo yong yin nge so tren ki pole me para ki tu de chu g mandu ma yin ne ama ron ka mal ma ni kha yo ma ji ten ten su su ba kon no cha yin ji re aba zon la son ne zon ama ron tse mo kona ma to nge lo jong ton chu yi the la kha yo la yu che sing ko che she ti ya yo de dar hye yin kendra la de shi Then, Jinda ke meta tsawi kulung tento, me tronch lupa hin, drama la jin ngan jate, kaku simpo chera. Jinda drama la na, shenong sola yon megi ken yin yon. Rong ke pomun dento leke, zing ngamara singe yura jin pa hikton treba tabor, nya kyagi yo. Yun zang songje, aja drama la, me hyup jenkin, tope gebar chete shertun. Pomo tenzin lanzi, yonzon dento yonte, Ami rong la mani kayo sheba nge hichi yo. Rong sen shosho maji. Ama ka tsabo ki mato sen nopo rong me. Nga yon tiri ngansu loto hika che kalan doji yin. Nyingkong tochi zo me gu para godran che sakong tini tupa popa kong le. He me la to gomo nga ya te shirten. Lanzi che mo la sen so kienpo shi she chong. Kun ka che kopo chiron to te mo rong me para mi chu shiro. Yongzong la mani kayo shiwa te, me sen la potu kienpo shiung te. Kunzui matong sara, rondo che lo hi tong mar shi. Me rong la tabi tui ki tong, chuen kui da jikung nong lu. Tuen la nyewe kip, me sen la lasa lungpa saja che yong, nga gong tong do. Me trisik de la renpi len yi ma yungwe, ngoyin jikung nong lu bi tui ki tong, chuen pa nyiwa ta mar tuen. Chuk kali wo to tui ki shi. Mon rondo na dosa hi gong to yue. Rongchir no lepe nyi nyi para aja drama la ja menkong para tripa pu. Junto konso tong ta nyewe tse tong to tse nyewar ten gahi le yen gong tong yong ronyong me la. Dewi rongchir dara rong nye nyenri ki yong me. Yong zong dongpa tui singje ta zong ke nye tri to ganja to nya de. We ting ting ki topang la de ting do kep me nalam to. Yong zong rong junto nong le ca je hyo la yege ndalo man zong yong. Dada hiba dada jong ma je pa chi. Hija yuen ten yuen na jesu leka tsewa de, hiipi ke kya ta tre. Tene, nyenda la zong la tenkara, mo la ngapi laja nipa ta yen. Kong ke laja ta tenpi, mo ta tar dena mandrik sante, dahi ngay cha tsapa hi tse te, yuen ten tar jayi yong. Ta tar me tsapar ting ne, jayi yong ikab, me sampara ta na ngay dalu yapu hiipi pehi ta yon peshu maji para yun rinpo hi songwe. Tata je me tong nyang te ta ma pu para kong da hi kyor. Yung zom che pama nyi na yung trao yin yin pa kyu kyu nyi yin. Yin pi kyu kyu la chugo mong yong ko nyi la chugo yung zom kipo le me. Me pa tenzin che pama nyi kyung dun ne me yu le che. Ko la pa ki ma ki ka pen che me kara pen nyen zhe yong mang po me be. Ko na ming dun chung be ta chuk ki yin. Mu ma deshe tong pa tenzin ko nyi gabo she para deshi che pama nyi che ngugu trapo she. Wen te simba tunpa hi tong nyam tu hiju shong na chula tsampa je te tongu shong yon le re ke batar. Simba tunpi yon nipi deshi che pami ngugu she pa matu para. Chen le zoto tun te tep sapa hi zog. Podong modong kya dikpi chen che tsua yon meme rong shi ki tachara. Yarsa gumpo toi tui hi la tenzin tong chungma dixi nyi trai chanpa hi tenzin na chukui to yarsa gumpo towa rando chishi. Chungma dixi je chem tu yuebi xiamar chi pui tong jakshi cha nomba korte. Tenzin chungtsu nonga po yun mo yun gato nyanta na jin riru zong to yarsa gumpo toru song. Chungma dixi je chungtsu nong lombi ngama tong nyawi chima she te shei hingli tong nonga namli chupa meba shi. Lurik tra la xiong zhong zhong pi pomo yong zhong na gamdara panzo man zhong che pomo sui nam kien xin kara. Me lo zhong ke zhong ri chong loma yin li song wi. She lor zhong lop zhong tu xue jiro riwi kien tu yo. Lo tra konzo chong ke shuri xa xie je zhaluk mong tu pi. Pamo tra chi la piu tra tra xie chong xie. Zomo jik yo ba tala yong piu putra lekpo xie xie. Api chong nak chong ni mbo ngot zhong pi nrebro ngu jit tik tik ka lo yong wi. Longchung nongka yumitsu mwenpi mingda tong chato ka kodda piensa njewa maze. Yon za tsui pechon hikta chara. Ko mami son yon nomi nyanzong cha gadi pa la rol. Chungmi nzombi hiin tong karwi so tente kozo treje chemch ne tsui tong je che chemch chagilin.
pomo yongzong che pa yinggui la chu te gota zeng zing tere shuk shuk she hin na nye tsam she te. Aba, chirong keng go ne tig di kawo hi che yunggi. Dada langsing tuwa hyo, ki na chu ni ten te chun pi ti su kyar. Ami cui te tong atong kongzong hyo yung ka ne. Ten hi cawe pomo che, aba cho chongming go tu na chamba po jire, je cho cabo hu gong che yung. Bomu abin gore taushin bamo kong hyo je popu tong. Ami laba ya chi ke kwe tuitong ke gong ne le zong. Laba ya chi to khor chi ne choto njam tirtir hi rong ke zandi goto to luk. Gendere tenzin la kong mami nyi che toshi chorte. Ji se na rong ke chen to shi. Shong se na rong ke nyenye shong hepe tampi ka ni rong me batun. Shenye rinpuro chongsong chosong. Metse rinpuro shisong dosong siwa tena jawi ka hin dimpar tong. Lo tena kunzu chen la trahi la yon chapi lo hinbi. Shalo tewi trahi kansan yonwi riwi kin. Gatra zazu ni dwi shete shalo chayi nazu hi tunpi noni. Ngoy la lo sar kong chemto nyenchin hi nyoju kacham. Magi xiang ni chungze dwi chinga la cun nyek shepi cun tra jenche nyenchin ri jechong. Dahi li masong wara cun tra ya ni cui jing machir. Di kandar nye na gen zinze to tena mikchi. Gati yu rin zang tena ku kupi ngang cui zinti gen majib. Utuk tase ni nyenchin la kuzur hui ze. Tazu ko ne mati bahin lubur to ke chenpo hi jete chi che manam dropa shi. Tena yumi ka depo te cu. Terwi ngwepo za chi mi, yinpi ngwepo gong chi mi, ye ye chi yue la duen tong yon te tar tu na. Tar konzo nomen som chui shi bahin lo sar mali kong tenzin lasar nyenchin tong chen che kochi nyuwaran roju shi. Tenyi apan rokar ami chonpo gong cha de la tu chui kip Tuyame gome la chompo lani xo de kabu tu lo. Chompo rtana kui chimche pameji yaabi rintong chekwe che ngwepo terong yin. Ka tong xebra ngwehen che tongbi tongbor song mechong se ka chenpo xiga ge de ge cha xoryo bi. Chungma dixi la namto longpar meba xixiong. Tsui de tonggab chungma dixi che tongli lo mdewe tonggi xoryong atong. Meung go che tu yu yin. Jojo, dono nge malang lo song. Yon tirin tuyton, nga la nangto kienpo shungwe dari yi lhasa masongdo. Zhongso no, tsongchungwa mongwe losa chi kochi gani nyonyo re. Nyanchi shilo nyo na, minri pa yue ma re. Mwe kecha nyung ma zo kong, tenzin che pomi dong la shu zangtong. Zandi gebar kya zang she de. Rong na tenri deduk sabo. Nga shongro tongpo rong na ma re. Jun tu sho la tuen tuen para juen me para, dari lhasa tuen para dewe juen kye yue. Chuo rumbo chi kudrin li jengen tong pa chi gong yong yongdo me. Chi nyi nga yong jul gukde lo sa cinzo la tazi chi. Xie xie ji zhul labla ngong shirde chung ma lo para lasar tunpi nrishi longkwe nong xiu. Tenzin chen ni tunkib zandar hiyama song ni lo yong ju kachi yu. Tetara ko chen la lo bi lo ci na benda kyunyi bi ci nyik zanga yin. Yumi zui zhidi cu cu ngong lo sar chi tari shi batong. Rongyu ni jela tunpi yumi tsongyong nga jiso lo yung giyo. Pece nyek zaji sinyong ko yu la lo yung kime. Yusi gonghi la na ngamo ni jela tunpi mazo yi la lo sartongwa yong na pece nyek je gongto chento jor kanto she chiyo. Gati nyek gu ni dhukyo shago shungze nyek gu chile tihye lo sabi no tridi tsozo ngon rogo pi nanto la zite ngay parto nyek je gong rong chento njowa she chiyo. Bezi nyek je senpi, zhongzui nong pomo gengen tsongma tsatsa wu ngon losa chi tadik la rui ni yue chong. Ko mami nyi na losa chi tadik she ju pa yo. Senta chi dezui medewara san lon rami naso kor. San hin halan motu san lon tong manu pa chir. Mami nyi po chento senca ngon dezui matsu pi. Yo pa deji chi pomo yonzong chi ti yue de tong mri wasara lan sondo ka yue pa ter song ni teni yu to lo yung ken chi nripa gengyu me para. Chue chi nge jojo tenzin tong chung ngam, tuk ma yung ngam hie tri chung. Lam nripa ta da ke ngo chi tu yu yin. Tong ma yung la tuk chung ma yung, hie pi ke cha ko ke me nying la put nempo hi ke tumpur tuk ba tabi nazuk zue zin ka ware tong. Sen nung ke rewe me chung chung tere cho chungmo xue pa xin kong dar xio. Mo tong lo dong rewe pomo yong zong che linja yi che tsumo chuk, lu che cha dru nyam. Xiong zi che we apa la che yin ri te langir yi la chen.
རང སེམས རང གི ནོ མ ཐུབ པར གེ ཡུག ཆེན པོ

0: ngobyo sheba du. Tatar ndrupa tsu ngo yukting zir ko mami nyi che semchi rwi sembu che la nyayon. Tadung jongrin la rwi mik tit de. Ko konton droam. Lasar kong la ganyi penchi me. Tenga ko nyi nyendrik she tsatsam la tenzin che rong zanda dishi tite lasar ten king dronyon. Lanzi chungchir sajja che yon ko nyi la ganyi penchi konyon mebi. Chungchir che sangla mangpur konso chompi ndesa hi yurin tsetara. Koto pi sanglan hi ni mre la nyere nyela go nga shepi. Drenkong koto trikt tsotsu ki nye. Tar nyet tu yuepi nont nzuka zort maso na nzukawi nyet pu. Yen tongcha hala meba tartu na waton. Nyeti ten nyeki trekpa tsuba ti tongmi tsuki gong yime hiba reton. Nye de nyingshu jele me. Deshi chen to jadong tongjur gayon. Ketre jadong pa ya de drupa tsura kyuku goetze konda ke cho jedam chigla gomore shete tsungyo. Kunsi tena langu kwenpi tronsi pa tsungyene jo na tonglen she matu pa hiyinpi. Nyamo tronyong to tochi sawa tong chechi, luen tenyong tele tachu yong kantu she. Wan te gomo koto pi kongchong non to mani kame yinpi, kongchong teye non ukchong tong kawi non watechi yo la. Tuan to gikong chongchong yile yen che kawu ndo se kumbu chenyong tongju me. Tena kalon tsong sani yongwe tronsi pa tsu zwe matu pi. Zatso nyi che lusim nika medewe nwa hyokin shong. Kandra nyi maku pi zatso nyi che rongchim che yaptinto ngosan nangke katsu la tete. Si pi nyi la yowe ngang tsui wale ten.
1: Nyenken che trobo namba tso. Hyam la nge liu dunpi nondon ko lan do tu ki ngotu shina. Liu nden nong la aja drema la che ngui lo ne yangzong la kun katsu pi korton. Yangzong che dedun la shindri shekhyor rongga pama trinchen che tongzong ke zidong tenpa tong. Panzon manzon che tuchu so tenpa. Tadon pa trinchen lhasa dhruvi jontsin tong lhasa ni karsong chamit dhruvi koso tindu. Nyenke namba tso. Tarang ke pejun long trinchen tenri kong kongke long trinche zongri luku zidong hebe lechen che mongri zangzong lechen. Me to tong malang hebe liu dunpa te nondon choma hui tsa song. Jemi lechen no mutu to zhungtang te liu jepa te nyendri kyo jiyan. Lechen te zongri pa tong nyendri kyo ken. Drepe drizuwa lodor tong, hibhir kengu ken chungra jiyan. Talhenji yamo.

0: Tianqi Dianjia Jia Zato Tianqiu Le Xiuca Zhe De, Lianzu Le Cixin Tianjia Nganggu Ta Jie De Zhe Ne, Momo Mongzu Jia Cixu Tong Jinru Jia Dianjia Nginsang Tintai Ji Guipe Ninsang Nong De. Jixi Ganya Jide Po Zhongye Sakyu Chota Jibara Ye Na, Dilo Chanta Jiayong Jide Lekang Ji Zhaji Hebi, Ninsu Jie Ye Jitong Gijia Lua Zong Tong, Zhaji Zhutang Jie Ye Jitong Lua Zong Nige Zhe Ne, Jingala Changala Ji Zichu Ong De, Ninsu Sintong Lua Zong, Meba Zuba Tong, Changala Jia Ne, Cha Chen Chuzo Ngachi Lua Zong, Zong Xie Jie Bari. 这些个人中国龙口的族来听说家就这些比中医来安排也难德罗前的努家三百龙口的重启家龙口的前段重启重启大热也怕你德罗其他主办了家恰这些人等创意三的努家三百龙口人的你唱着撇出做你也也把你这些个人三个别家用就做做呢写作这边也难 Nido rongja la cha sa cha mongpo la nang xing ngimba tenpa la mei ne. Jia yong chi chou zo chou chi zo chou cha kisi la ma nga gora chun chou. Chi tong san cha nga cha tong ne. San ni zo chou cha ningu kisi le dian pia jira jo chou cha jimba ri. Jia kou che ting de tong un ya ling guan ne pe we cha ting la ye na. Mong chou cha ni yong gu chou chi pi. Ye zi ming zi cha gu ko de we yo po gong chi. Chi chi ge nye jia kou che ting de tong un ya ling guan tong. Jia kou chun lo su re ming zi che. Jia kou rong gu che chi che chi. Jio lo nying tong nye du lo ra. Bami Jiakou Ji, Yezu Mingzi, Mingyang Xiba Yongra Chiba Tung, Jida Gebe Tsi Jie Nian Nian Zang, Lotra Chajin Bari. Bama Sabi Mingyang Nung, Mingzi Rai, Dengja Gacha Kuo Yi, Duru Chi Yibi Nung, Zianjir Mingzi Tung, Jiangun Mingzi Rai, Yijia Dengja Tianju Tung, Zhonglo Yomi Rai, Sengja Juji Ya Bari. Jiayong Bimi Nyang Tzu Su, Qingba Jidru Ki, Nyedu Dato Chamde, Luochang Chi Bi, Luoka Tung La Tzu, Jiandian Lunji Tu Ni Chalong Zi Ji Bi, Jolo Nyendu Nyedu Lora, Yaxin Ge Zi Bi, Ji Xian Xio Yi Zi Gura, Nyang De Tu Gede Zi Ba Ma Zi. Sacha Kwa Tong Qingba Kwa Ki, Yulu Zi Ba Tong Jinkura Zi Ba, Ganga Yebe Zi Ba Su Jia Gu Kwa La Mei Ni, Ku Zu Cha Kwa Tong Ganga La, Sen Ta La. Rego Jie Jia Nidian Ta Chi Zi Ru Zi Gu Bi, Long Za Deng Yi Ba Ri. Jisi Jia Nian Jia Tore Chi Zi Yi Ba La Jio Bi, Aka Mien Zong Lin Gong Zi Po Lo, Zi Zi Yi Wa Njindar No, Fari Si Raka Ki, Dudu Nyi Tong Li Gura Tu Ni, Moshi ka raka le nabra jar de, je de yo no chaye bari. Yerin cindri po yate ga tuje jiji ganyan sada pila ne, tenin tori ari maa ki, yerin loje tsuje hinchin cha sacha mongbo tong, xaji cha maash kha de, jalan je ji, samba nye la nyokra jaba la, gotan trobo tong ari. Yerin chi zache tere ji, mato na nani chochin zuye pa ma zi, yerin mongbo ne lotin jiwa me para jakao cha ngakon cha chong tong, dong. Yākau jā dēnjā sūnchōng jī gui bē ngūn zhēn jē bā rī. Yā tīgā tū jē jī jī gā nyē, yī sā rā jī sī lēn nī tiān nī yā wū, ā rē tōng yī rīng wā rā dhū tēng yō mēng gōng rā yā rāng, yī sā rā jī yī rīng lā nī tīl cēn chā yī dēng jī gā mēng jī jī bā tōng jā jī, yī sā rā jī jāng jī rā lō jā nōng, jā sāng ngā jī tō rā tōng nē, kā mā tōng sā nē tīgā mā tīng zū lē tēng lē pē jī tōng jī yā jī jī bā rī. Dulu chan chandu chungchira cha nga jie ba tong, ni jie ba su le kyo sabi mutsu cha xio yin gilin sa jala jie ne. Che din jin cha nga su jo sa zu di, tsu zu la le ka ziki muna wa gu gu kong ya ba ri. Ta para chungkala zu wara nga su jo sa san chu su ji tong, sun ji lung kura cha kalo we nga su jo sa dan. Sa tara tong mong chi gu di ni ye jie zo ya ba ri. Dulu chan kumbu janda zong ki, ee rambi zi jun kala san ji, chan yukura mutin cha san cha la nilin xio para. Yukura yungba gura tunca jay tong, tunca ni tong san ya ba ri. Dewen zhejiong kala chasang tsura qian yukura muting tsa nyeshe zasang laza leba tong, yukura yungba gura tsa jitong gajah laza san ni, zhejiong kala cha tsudu yungba jinti yapo zang ya ba ri. Nyechara tingchin zongke jula nintu nyedu lura, kakun yung cha nyama jide nyudu jaba tong nyudu jaba di, zong de yung cha hiongchong jisang cha mungzu di chang sanja jaja la pimpa ta ya ba ri. Nyoma chan jitin laza nyudu jaba la, mungzu la rinba gura tsa jitu laza ji ya ba ri. Siyang tong kele nyong de zhe de mong zu jia he xiang piwa ma zi yong bo jiong pa niang zang ya pa ri. Siyang nang ba zu, ting di du xie san jing hing de xiu zha ra, ta ling jie de mo.
1: Nan sa gu li chan zhi xia ra, sa kor zhi jia ra lu jing zhu.
2: Yu yi lang bo de sa dun ba, ga na zhi jia lu tu zhu.
1: Be jie le tu.
2: Be jie le qiu ling qi ni.
3: Sinkina bazo gong kamsa, tata ne bujo longchen yinche le kong, kanki longchen che bujo loto xio jitui zuri. Xiam la buu rang jo jo minzi kang namre ka tsi xiam jo zoi zomre nangwe bujo loto le ye zoni, buu me da lu dawa nga pui da ki ta, za ka tsi bjo kong zhundu du je xio ri lo za xirang nye.
4: Zizi, dun ka wei yan zheng ra ge tun ba, ju ka nyan ji nyan wa yang ngu ngan zhu chik bi qim, jia zi dun ra xing po zhe da qiong wa, ཚེ དེ ནས ནས ཤ ཡང ཆ ཉི ནི རང དེ ཨུ ཐོབ ཙ ཐོ ཐོ མ ཅི དེ ཐོ དེ ཆོ དང ཨ དང ལུ ཚེ གི དང ཐིན པ ཅ གུ མན ཏི ཙང ཡིན ཐོ ཅི དང ཁ ལིན ཅེན ཅེ ཆོན ཅེན དང དེ མིན བོ ཤེན དང ཐེན ཤེན ངེན གོ ཤ ཅེ དོ ནང ཤེ གུ ཚེ ཅུ ནམ ཤེ ཤེ བི ང ཆ ཉི ནི ཡ ཉི དོ ལོ ཡ ཉི ཅི རིན ལོ མེན དང གུང རུ ཁོ དེ ལོ ཆ མ ཨུ ཙང ཁོ དེ ཐེ ཡེ ཡ ཡི ཚེ ཅེ ཤ ཡ ང ཆ ང ནི ཚེ གུ ཤ ཡ ང ཆ ཡེ པ ར ཉི མ ན ཅི ཁེན གུ དེ ནོ ཡ ནབ ཚེ དེ ཉེ ནོ ཤ་ཡེ ང ཅ་ཉི ནི རང དེ ཨུ ཐོ བཟོ ནེ པེ དང་ བ་ ག ཨུ ཐོང གོ ཚུ ཤིང གེ དེ ནི དུ ཐོ དེ ཆོ ཏོང ཨ དང ལུ ཚི ཐང ཐེན པ ཅ་ གུས དེ ན ད ཤིང ཁོ ལ ཟོ ལ རེང གེ ཤིང ཁོ ནོ ཡིན ན ད ཆོ དུ ཐོ ལ ཤིང ཁ ན ད དང རེང ཅི དོ ཨ ནི ལུ ཚི ཅ་ དང ཐེན པ ཅ་ ཅི དོ ད མན ཅི ཙང ཡིན གོ ཅི ཅེ ལེན ར དོ ཁ ལུན རེང ཅི ཨ ནི ཆོན རེང དོ ད མ ཐི ལི གེ མ ཤེན དོ དེ ནི ཐེན ཤེན དེ ཡི ལ ངེ གོ ཤ་ ཅེ དོ ན ཤ་ གུ རེ ཅི ཁེན གེ དེ ནི པེ དང་ ང པ ག ཚི པ ཅུ ག ནམ ཤི ཤི བི ང ཅ་ ཉི ནི ཡང་ཡེ དོ ཟོན ད དུ ད དལ ཁེ ཤིང གེ དེ་ནི ཚི ཅི ཤ་ ཡེ ང ཅ་ ང ནི ཚི གུ ཤ་ ཡེ ང ཅ་ ཡེ པར ཉི མ ན ཟོན ན ཚི པ ཅི དོ གུ ཉི པ ད རང ཉི ན ཅེ ཁེ ཤིང གེ
3: དེ་ནི ཚི ཅོབ གི ཆེ ང ཅ་ སོམ ནི ཉི མ ཅེ ཁུ ཆེམ དུ སོ དབ་ད ཟོ རང དི ཚི ཅོབ གི ནི ཚི དི ཚི ཅོབ གི པར པོན དོ ན ཚི ཅོ གུ ཕ་ གི ང ཅ་ སོམ ནི ཕ་ ཡ དོན སེ དེ རེ མེ ཅི ཆུལེ ད ཡོ མ སེ དོན ཟེ ཚི ཉེ ཅེ ཕ་ གི ང ཅ་ ང ནི ཡ པ མི རང གང སེ ནེ ཡེ ལ ཉེ དོ ཟོ ཡ ཚི ཅི དེམ རེ ཚོ བ ཆ་ཆུ རེམ གི ཕེབི དུ དེར ཆུལོ ཁང གོ དང ཆུཤ્યા ཇ་ ཇུལ དོན སེ པ ད་ ར སེདོ སེ་བི ནེན ཚེ མང་ཇོ བི ཐབ ལམ་ བི གུ ད་ པེད ང་ པ གི ཚི ཇ་བ གི གི ཆེ ང་ ཆ་ སོམ ནི མ ཐེག གུ ཆེམ སོན ཤི དོ དེ ཉེ ཆེ ཏན ལ སོན དུ ད་དན ཇམ ཇ་ ཚོ ཉི དལ ཐིན ནི ད་རི པེད ང་ པ གི ད་པ ད་ ཚོ བ རི དོ དེ ནི པེད ང་ པ གི ཚི ཇ་བ གི ནི པེད ཐུག པ གི ཚི ཇ་བ གི པེད པོན དོ དེ ནོབ ཁི དོ
4: དེ ནི ཚེ ཉེ རུ ལ མ པེ དོན ཆ་ ཤི ཆ་ པ ན ཡམི ཤེ ཆེ ང་ ནོ གུ ཤེ ར སིན ཕུང ཤང ནི ལོ ར ས སུ ཇ་ ལང ཟོ ནི དོ 할지로드 루지참다 능거르니 예람샹혀르 샹혀도 풍부먼조 폴루트비 치닌다 냥아치 치규딩 하지켄가 떠노이나다 베당아파크 치반예루라 마피동챠르시 챵바바나 야미쉐치즈 괴싱가다 치니예루라 마피동챠존은 챵바제바지오싱가 가시티 퍼소널다 야미텐들이나오 챵규챵봉오레즈 괴응가 떠니 치라콜레시 야나라 폴루트비 치닌다 치냥아치 치규딩 하지켄가
3: tene ta dawari la sach melam kin jowa ge kham khe che chote pe da nga pan da la chang suna che la da ander jowa me chu kham khe chi bi yo che chalong so pa jowa ma se bra chi ji ne pa sa ta phob chem ka ti ne pe sha je to che da lung bu che ba ta chi ju do ne lak ba ta ndu che se lo pe so tar te ju ya i che chi ne che ne pa sa ju kar ka te ne pe sha lu ju do si je lo da ma ri ta pe da nga pa che la chang suna jowa kham khe che chote match ni kham khe che ri ze do jum chi te la ti ne yo che la chalong so pa jo ma ngi te se bra chi ji ne pa sa ta phob chem ka ti ne pe sha je to che da lung bu che ba ta chi ju do ne lak ba ta ndu che se lo pe so tar te ju ya i chen bo ri ze do
4: ne ni pe da nga pa ke chi im pa chi ko le hyu yan na la chi pa som ju ji je jeng a ju ju ju din ju ge ne xie ne xi song ne xi ye 네히고치지콜라 인제쿵가 타콘릉니까 베당아바케 다힌도디 쇼사르코 샴라 드링크 자카치조콜랑 오텐도디히나
3: 테네 타트랭키 자카치조히나 드레네 부메탈리 다왕아 피치파니슈가 치피 네슈토 치다 뎀피 치치오 리자파산 카마타니 중투사미 추치도지 조발레자 본도노아다 하치로두 드레남고난 카지남고리 마루치수조타 시루치중아바니라도스톤사칼 사니 보스니슈 데 자페파 중투사미 나니 보스니슈 지 자니마 중초 3미 이니 보스니슈 고 자다와 중초 촐로 텐디 부조로토 휴처

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jin na no yin da la yang se chao ru ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he gin ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ho ri ri ri ji bin zhen zhe ho yo ge ya bu dang ho yo la ba zu qin bu me you wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: 시비 중담
1: 시비 중담 로촌 저거 점어여다 다른 거 시비 중담 쉐주 뒤쳐놓으라 나가 치기라 보모 롱왕 시비가 중통통 맞지 시지힘 Shambu maga deje la pomo chungchung ma jeo sikwa pomo dega menying ka longwa na chiche rehi me si pomo da naayi na kakun gud na ndawa na me duga jama himbu ma nongwa na ndaw numa sa se la da jibar la dawi ga gawa yoy me si nyama je pomo chungchung ma dawu kakun gungwa la ndawa na Shiga medu ga jama himu ma digi nungindu, shiado shiwuyo ga genyimu ma digi nyewa na didasi. Tumu maramasa senu la sendo ga ya kawa na rungu mebar. Shiga jibar chinjin zimu yuana ya nga meyendu ga reyma shi. Nguma dumu shi, shia shiwu ka la zimu zina ya. Pomo nga ge mienpa long na lu, zwa na shu le lin xing. Zito ge jibar mu tongwa ge mei ni ni, sendo ge mei chu mei de tongwa xing. Pomo ge gala mawe kangwa ha ni hiong si. Pomo ta la, pa ma do shani jobo yo himes la, roba yamu ma yo himes si. Pomo ta na yi na, Mzimi gada zimba la diwa na chowa shundu gu hyo si. Ta sendo ga mrchio hyo yin laundu du. Nangka khala denyo nga hyo zi ngoy sin pozir zion si yu bi ga siya kuda zi ga bomo da ga gecha guwa na bomo da la siya chan hing zi siwa na bomo chun chung hing zi zi chow mango mango Chow si ma do ma do. Dere ni ma pinche ni nga ge chue la ndo ru xia. Nga ge chow ge shu zhu yi. Nga ge chow ge shu le ni zho yi xin. Bo mo chun chun ma de gan zha ni pan den cun den xi de xi. Lo zha nong ge zho bo chun chun yo de ge bo mo chun chun ma de ge shu le de gong du xia chan hing zi ge mui chu xio xi. Da kukai ga rong rong su su ga si shimbo ma do zamo zi sa ya wa di yi cung ma bomo longwa da la kuwa na wong si. Kukai da ro bomo da ga ni chur da gigin la ya hi wa na. Gigin ga bomo chung chung ma da la kukai nung yi yi ki lo ji ga ra wa dun si. Gigin ga kang wa ha ni siam zi yin zong dang ji yin. Nyo yo da, ami ma yo yo da. Chigi lelo oma yamu chamu shigo. Nyam chungto ta nyam shinto la rora ijita na ngoki mre ngore choma ka dro wipa che ri la ngoki mre ka surju zumo ba ta ri. Daran chigi ka shashu ta ka nga la singgo chamu ta ti. Suni ta ngoki bomo chung chung ma ta loja la si injo. Redi loja da ngoki loja anda ma ri go. Ta bomo da da qing a mei ge me rei tu ge da nyu e de la zu tu ge luo zha yue ji ta zhen zha ma nong la bomo de dan zha tu ge nyu mong bu ma yue ji den zhe yin du zhu ma bomo de la de xia bu xia mong mong bu ma yue yong ji den zhe yin du de su ni wo ge bomo de luo zha de na xi yin zhu ci xi xi Panyin mo gigin de do lo zhu yo de ge bomo longwa de da qing a mei ge me rei tu nyu yo de la zu tu ge lo zha de no la xi xi. Ta zhu bu chun chun ma de yi ge kang wa han ni ga wi yin zong ji kan ba do bomo longwa chun chun ma de ge don la ga wi me du xi xiong. Lu zhong zhu bu zhu mo yo de qiao nyu xiam nyin ji jin ji en yin. Wogin jidiyan da ka la gado ga na wardo nyang xin bi ga ma mongpo jamu yo si. Chao ga za la gangar jindo nyang ta bi ga chobo chung chung ma mongpo yo si ji si. Choga, Digila, Namju, Tatun Chinjiji, Zonglin. Gazi Choga, Takola, Ganga Yotoga, Nu Chunchuma Yuna, Choga, Rui Matana Yang, Tonchundo, Nili Puzaninka, Yero Majiko. Mazimila, Rui Jodo, Ronli Nyantabika, Mayodela, Shan Hinji Gona, Ron Casinola, Sinu, Hyangshi. 초기 이마치나 광우노라 최다지 이 초식고

Sebo selu trubi toranda, senjo kunjia, nawi susumbar.

Top the maguli gi arche chi bi rande ten na fu dala khursa da marbo tra ge kolo ten do yin yuron yud muru lam ka ka les mu tra yir shi keble zo ta shi tu zu so sa mu tu so den ne ya wa sa ma chen da chi na tra le di chi hu ba tra nyam ta ten re hu bi gi tu la pa phong gi de dul la chi bi phur gu gi na la dik shu khen ba marbo pan di lu tu gi bi phe ke yan ba mo mu go ba zo ri da de te ya ge za ba la ya ha ko de ta ne ye re da kha la chu bi ta ma zo jin za be le na jin ru tu su bi gi ta ma shi yan ba mo mu go ba chi yin mu sa dikdavo te yegi itsela tu du nyu ro chanak jar bu geza bala az kore ngwa tenda yimba na litam ka do chabi kesha di da tsitam nyeng du ki bi kesha ta la dans so chi bi kesha la so bat malu ba mi ba nga la chi ba tuk je chen de she yi ta na ngi ge da mi yer ka la chu bi dandar mung go ni na pu da la chon na taro kom chang kin ze ta chi leng yo rang sa la ngo rang ge rang la te le yu nur bu mu dom de ma sik do chek da mara le kon le lomba mi ni da la chol ba yumi ge tozon chi na rang yer chol la du go ri ser bi kesha nga jerbu ki na ba mun ro thok de yin jang yang nga jerbu ki ka sha yu so na tu du cha nak jerbu ti gi na da la ke le pu ba ta na da la de son ser ba ka da ko pa si bi ge lan da na yang cha nak jerbu ku nga ta la ta na so a la a la a la ri ya ta la le le no ri ya a la nga gi gu lo ri ya te ra na ke bo le ne

呀，他妈是不下人情呀，长命什么长条件呀，怕给家长下人的钱呀，钱在高铺弄庄住呀，啊在。

Oh, na nyuro, du gide ya, azeka.

Sous-titrage Société Radio-Canada

비보 야하다마 테말롱 파드웅게메 고레리 제보보 야하름보 시나라 아짱롱 신선다 고레 고포도나보 야

Hong ni ma ti ye ge shi ni nam cha ren cha da ma ji ong ren da ma ma ri cha tang bu tong da ma si ni mi kam da ma lo nam chi ke pa ma se ku mu ga ga ma zi di yu be ge tu la cha ren ro na tong zi ser ba na po gu de ka di na di ya la chen na rang ge san tong kem khing lo chu tsai ba ta ber chi nem nu du tsai la ni ma se ta ge da du ta han na ku da ye ka ti la nan ro na tong de ro ren bi tu la pa ti pe na da ma ju go na nan gu ge mo kar na po yen ba na po tu mo ta ge zo da ti ki ta na po yen ba cha do ta ki jin le lu ge ta ta na po yen ba cha ta tu nga na po zo da ta gi ja dan nakwa yemba tan nakhala chob yik zo da ke gi de tan nakwa yemba dig de mba sha ze yi ge ta don nakwa yemba nakwa so de ki she zo da yong gi su chob nakwa yemba nakwa du na san zu zo da ya ge ta tan nakwa yemba nakwa sha nak ding zo zo da ti ye gan to la ton nan du wa sha nak pet ki ser ba sha ro ge de da la chi de ta be ti ge gan la ta ba gan nak yemba gan nak na chu na ni mi ge chin ko ta ka la sam da ta be chi na sa nak bu tin ba yin ha ni ma de da ti ye gan la ton nan mon nak ta na ya le chi chen nak ding nak chen da ni gu tu so kong da tar so ka dong ge gu da tetsong pa zami wa rudu pungo chi ve tang rong sang som nang la bo nan rong gu tu jo ser ba ti ge ta na pu gan la chem na tetsong mi wa thu le ge sa cha chi hon ba tang nyam tan la gan ro ser ka yi ge yu zo ri da la gan ro ser ka yong ge yong zo ri da xian yong mi ge lo ma ji sa nyu ke ta sa la chi sa ri da lo ka ti tung da pen sa ri da ti mi chu mu so zo sa ri da ti ge sa cho ta da la ce du ko hu yang che ti bi ge tu thu le ge le ga ta ga ta ba me ge mo zong da sam ba sem ji mu ju da ga tu da ti du mu ga tu kan ro pong pong le ka ta sing ni ma cha cha de ga mi ma da ti du mu gami yun so chin chi so ngom mo nya san ko ko ri gan ta ta ra ti du mu ja song nan ga sha da da ja ka to nan ga pa la sha da ye pa chong de ru me to ta da tun ru ga chen da na de bi ge tu la ta ro san san ma ge go po ya min ro na tong zi ser ba ti ge ta do ba sha na ding zo ser ba ta la sha na ge cho chi yu ba ju ki ge ju ru yu ba sha ye ge phe chi nya ye ge chu sa yu ba go bu ge chong se yu ba to so ka de so a long chi ke ngon de ko na ning yor ge ga la ti na chung du ta ha ro ta ke du dong ge ye zo ri ro ta ke du dong ge yong zo ser ba nyu me ge nyu la bo sa di da ka ta lo ye ge pazon ri da ka ta lo ye pazon ser ba pa ki tu ru la cho be sa sha ta da la ce be ge tu la to do ling ma la len zi ti du ta ru da on ba ta len ge ma ton be tu la ling ma na te ti ti ge ing ma ta ni ne di yu ba da o te ye ge te la pung ma ro sa da ka la gu bi ge nen ro na ton zi ser ba ko ran pa sang ro ta be ge me che di da la ge ta tu na ge do te che ga ma re be tu la su jan to chan ko me ge yi zo xin yu don che bo ce ge ku kyo la te ru ta to li pa ne ke du yu ru bon ku che na na dun da ser ma chang to zo ge xiak xin gu yang len zi ji ru ge bung ga la sen hen le ma zi pang be ge tu mo zhang ni ge li ma yin ba tang nyam tang mo zhang ni ge li ma ge na de yi zhe tang tong zhen zhen be ge ne ma tu yu mo xi le la ne chu chi ta ba zam de tong mo sa la dam ne xiong be ge tu la wu ru da zi chang du xi li zam ne ti ba tang nyam te tu du mu la mo ma na ti di li ne mo chu ge ta zi yu ji ser ba ta ne yu zhe chung ka to chu ba chi ga ma ge gong po to hu mo chu yu zi yu ru la ta ji ser ba ta ne yu hun bum de tu chi vi pur gu zi yin ba ti ge ri ma ta te ko gim ta zi pen go zam ba tang nyam te jang tang chung ko chu vi tu du ro na tu du da mo xi tong zhen ne le zi pang be ge tu la yu ru ge gong la te ba tang nyam te ta ja bli zong da mo ngong sang e tong ne tong mu tang la da pyeng yang zi ta ha tong mu sa la dik ro duk ro dik da chang na lang ba ta ne mong jang ni ge li pong nam ge tong de tong kiong da la zhe ga tang go pong da ba cha tse pa ru pe ye cha me te zong bo zhang zhang ge da la xe ne cha la me zang ba xiong chung be ge tu la gu pa ru cha me se ba tong hong zhong nak tong gyur ge kun du la zai ma tang ta ma le me ba ri zhen le zi da be ge tu la ku cha la so ba se ke li ngang te kiak song jang yang nang ge xia la tu du ku tu lo chu xe ba me tang an pa an ngong gong le to be me ta la chang ru la zhe yo ba ta pe ka seng cho bu da chak xing di be ge tu la jai din nim ka chak me ti ki gong la le ma zi yo ti la dang ka cha me se ba ten go bo che ye chen ne dik da tang xin ne tong mu tang la dab du

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Ngan Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin. Santa Chiti Lianzi Ge Gekin Lozani Ma Yin. Tini Ngancho Longtun Goma Ge Nong La. Zu De Da Sengji Ba Ge Zawa Ge Nong La. Chu Jue Dang. Tini Zomba Dang Jia. Da Zu De Ni Guo Le Ma Xue Ba Re. Tan Chu Jue De La Yang. Tini Gencho Son La Chue Par Jue Ba Dang. She Ran Jambi Yang La Chue Par Jue Ba Dang. Giwan Ki Da Yuwa La Chue Par Jue Ba. Tini Kui Ba Xue Dang. Tini Rang La Zhen Di Chue Ge. Kinyin tambah lan cipar cipar sini. Tela yang nasi senjan cih cipar ini. Ani tien chan la, ani yun de zambi zambar cipar ke zambar tanja. Ta di kolang arsun do di ji, ani mah cipar ini. Ani tien dan jel tien, lontun koma ke nala ngansu san yi xia ji ke ani zhi kahi ji ke ya cipar ini. Tien di le tomar ani zhuo tie su ke kor ni san yi do di ji xia ji. Chua tambo de kang re se na, ane chu ju ge giba kang re se. She cha, sun ju ba ge yung ge nang la, ane ta yuwa lan chu ba ju yung di le, ane ta yuwa hi ba de, la nde su mambo yuwa ba ge nang ni, sud pen chen ge ta yuwa hi ba de, kang lang in zang ge re se. De la kung da jen se kang re yu re se ni, o chua de se. Ta de yin de le shir, chu ba ju ba de la, giba nra bo de ma hi yung di le, Chöpar jöpa yin na, ane te la te ni, rani la te ni, su na jachinpo chi topa tang. Se na diin tu la te ni, ane kaan tsambar shaabi ke, tenji te su te, ane parche me pa, ane delag go ni, ane ma zon tupi ke. Tenze ki misa giba yore, es te indi la, zomba la parche manju ngu che te, ane tenji go la, chöpa jöpa yin se yore. To shir chöje go giba. Ta te na ni, misa sanju pa ke la, Chwe jie ke yil te yang, ngan su yin rabo chi yue ba re. Di yin dira, shedra ke yang, chepar jie ba ke yu su su la tui ni, rana su su la yang, giba shedra pa yang, hiye di yue ba re. Di yin dira, di gano la tambu, cho su lan chepa jie ba te gi, ani jasun juwa da lan tatu yin ba ten pa. Ani jambi yang la, chepa jie ba te gi, ani marib mamba da sen ni, shere ju nawan topi ke, giba. Ta yu wa lan chan ca wa te gi, di ni kaan zambi ke, 순주와 그 이혼데 아니 신앙 통문 그리니 봐.

Manda mi bi za dong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi ne da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu zhe ge du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Yang zhubu nan ba, dang ngui la zang kong di yi sa ngu zhu nong zhubu cu la. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba no bu san zhe jia dong yi lu yi cai jie ge ding zhu xi ba dang. Yi ba ngu san zhe ci ren ge dong yi lu yi bu mo ren zin zhu ma xi ba di ni zha zhe xi yo bi zhubu cu lu yi di ni la ga bu xiong na. Nga zu lin zin na xiong ni rang ge gan yi bun zhu tan qi la pu qiu le zhe guo. Dang ngui la yi cai na ngu zhe no bu yi zang ba dang yi dang na li ji jie zang ba. Yi ma zhu ma yang zong dang yi ba no 我不想着就动于乐意，才接个顶住西巴的啦，建议多。

0: dana deshi chi sabyo dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je hingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Yang zhuo ban ba, da da song ni bi le yi a jiao ci ren yong zhou xi ba de, la sa le you bi sen ba bo sun na qu zhong jia kong ge, a yong nan jia duo xia ni pe bo a ye pe zhong da rong, lan cu ji le pe le ji, da la sa ji bong gang le you bi sen ba bo ding ji jia bo ye, a zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji you bi zhuo bo tan qi de, kan ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji xi xin ge, ya ya 主播，当我去年到六一的节日过。

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyanjin dina yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tugri.

0: tu tereng ka do ne chu chu je ye dang ka ma sun ju tu re yong ka xin kan chu chu ju zhou tu kan ge lhe ji lian zhen chu chu ju zhou dang ka ma sun ju tu ling zhong gun li chu chu ju dun tu du ser san ju ra chu chu ju dun dang ka ma ni tu bue ji le tu chu chu ju dun dang ka ma ju tu zan re lu ge zhe dang chu chu ju dun dang ka ma sun ju tu de tong lam dun chuzhu juji tu du sar san jura chuzhu juji tang kama ngi tu pyo je lo tu chuzhu juji tang kama ju tu chen lep ga chir chuzhu juji tang kama sun ju tu nga tong ngi ju pi xia lam chuzhu jiga tu xi bi lang ye chuzhu jiga tang kama sun ju tu se ji zhu ra chuzhu ni xia tang kama sun ju tu pyo jung san ju nian ra chuzhu ni xia za ji tu de ren ge du ni chuzhu nikhe zaji dang gama sunju tu lingzhong chuzhu nikhe zani tu kange lhamji lianzhen chuzhu nikhe zani dang gama sunju tu rayong ka xingkang chuzhu nikhe zaji tu nying gong ka lianzhen jiu zhubya sabzi shibzi riza mi marji chuzhu jiji ni juji para chachin shujur nyamzhu duzhu yi
1: Sengan nang bazo, xiang la yong nang xie liakong ni kwan tian xue bie nang xie ngang da lia xin xie jian. Ma wong bie jie zhe nian xie zha yi ren ge bie ke le jia nang xie jin da ri xie na, do no gong mo, nying zhe, lo ka lo ji, na qe, nga ri, yi zhe no ji dong lo ji la cha ba qing qiong ni rang xie cha nzhi wang bu jia, sa jia kwa ka xie la cha nzhi wang ni cha qing bong bu jia, lo ji jia zho bong mi bie sa jia kwa la cha qing bong bu jia, la sa, lo ka u ji dong xia ji, yi zhe no ji dong u ji, Chando uji tong zongji la chapa chungchung bo ne rang yan ruchara tantorong bo je. Sa cha kwa ka xia la chan riwan bo je. Temin cha sa ka kwa la nang te ne rang yan chan tantorong bo je. Sonye nyingu, nyingche, loka loji, chando zongji. Na che, ngari, yiche nuji tong loji la chapa chungchung ne rang yan chan riwan bo je. Sa cha kwa ka xia la chan riwan ne cha chenpong bo je. La sa, loka uji tong xia ji, yiche zongji tong uji. Chando uji tong loji la chapa chungchung bo ne rang yin ruchara tantorong bo je. Sa cha kwa ka xia la chan zhuwaan bo je. Demin cha sa ka kwa la nang te ne rang yin chan tantorong bo je. Xiang lan de zhongjira tong zhongdal ka nang xie ji xiu na. La sa la chan zhuwaan bo ne rang yin chapa chungchung bo je. Te zi ma xiu unru ju ni tong te zi tu xiu unru ni je. Sang zha zi la chan zhuwaan bo je. Te zi ma xiu unru ju ni tong te zi tu xiu unru ni je. Nga che la chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru ga to te zi to xiu unru jo nga. Pa yu che la chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru je ga to te zi to xiu unru jo ji. Nga tong che la cha nri wang bo ne rang yin chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru je sang to te zi to xiu unru nye sang. Senge ka bo la chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru je ji to te zi to xiu unru nye xe. Ka ro che la chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru jo nga to te zi to xiu unru nye nga. Ge che la cha nri wang bo ne rang yin cha pa chung chung bo je, te zi ma xiu unru dan tong te zi to xiu unru je ge. Po shen la cha pa chung chung bo je, te zi ma xiu unru je je tong te zi to xiu unru ne xe. Hien za la cha nri wang bo ne rang yin cha pa chung chung bo je, te zi ma xiu unru ga tong te zi to xiu unru je dan. An do la cha pa chung chung bo je, te zi ma xiu unru nga tong te zi to xiu unru jo ni. Dang yong la cha nri wang bo ne rang yin cha pa chung chung bo je, te zi ma xiu unru je tong te zi to xiu unru je ge. So zong la cha nri wang bo ne rang yin cha pa chung chung bo je, te zi ma xiu unru je je tong te zi to xiu unru jo ji. La re la cha nri wang bo ne rang yin cha pa chung chung bo je, te zi ma xiu unru dan tong te zi to xiu unru je ge. Tian qian la cha pa chung chung bo ne rang yin cha nri wang bo je, te zi ma xiu unru jo ni tong te zi to xiu unru je ge. Lorong la chapa chungchung bo ne rang yin cha nri wang bo je, te zi ma xiu unru je sang tong te zi to xiu unru nye ni. Mang kong la chan tantorong bo ne rang yin chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru ge tong te zi to xiu unru nye xe. Zuo gong la chan tantorong bo ne rang yin chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru jo ni tong te zi to xiu unru nye ni. Za ye la chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru je dan tong te zi to xiu unru nye dan. Bo la chapa chungchung bo je, te zi ma xiu unru jo nga tong te zi to xiu unru nye ji. Kong ta xiu san bie nang xin na, bie rong chong chong nang xie cha ting xiao jie dian nian nian dian bie le zai bie nang xin ngan da ri. Sengan nang ba zuo, ting di nang xin ngan da le zin xiu zara, 다니

0: 你原始为若阳。
1: Tupu naba tso ganganza, tata sinji mi lin zindana, pyo jion longti ninti li gong kanke longti jio, nyu yun suwi rayon shibi, rizal lin zindiri, nga nan hindun ba chungda yin. Tupu naba tso, chashi nyu yun chewi du zandara, chashi shawa gongdang gongdrib chong, chashi li long tatar nyawa ya, chashi shubi mwenzay ndani du, chashi gingun kacay tatar din, chashi tami shaya tsota para, 자시시비 로레 셰더당 자시 지구선도 러버먼

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ori gemo zo jitila jupsingo mo chuma ge ge gmo ta tong nyo se ji ju lang ka no mas de jina no yen da la yang se chao ri wo ho yo ba zo zo ji ta mo nyong do sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le gemo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga ge gin ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la san ro ri
1: ori ji ri
2: xie bin zhen zhe ku yu gu ya bu dang
3: ku yu la ba zu qin bu me you wei qi cang mi ji zhu lang ku la ma zhe you na ya bu yu

ji yun zhu ga qing qiu la san ba me nan ha mu nga mu xie la xi ba cu nu cha tong ji an ni ji na dang le ni an ni ji na dang ne ka san ge dang ju yin de ni ka san ge luo da xi di xi qiu an ni ji na dang ne san ni ji dang ju yin de ni san ni ji zhe lang la jiang da xi qiu ti ding san ding san ni la 阿尼姐那当吹你日日当张不给了。对顶上顶上你了卡桑个当居地了呀。您姐姐炸架起。阿尼姐那当呢南南姐下着你。等你先多个你日了日公西球。阿尼姐那当呢猪猪给擦边你。等你先多个路里了日公西球。 야 조금 남았죠. 가상 그 단주 시비 루기디 토르르령앙 시나요.